ndị be anyị ndewo. Ekpebere ugobere, ihe dị mma mere unu dum, onye aga na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị 12, ụbọchị Mọnde n'ime ọnwa Ọktoba nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa ọrịa. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio na-ebuli ihe gbasara ezinụlọ elu ebe ọ dị ukwuu n'ime Oyo Steeti, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele Steeti, Alaafia Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu dị ọkpụrụkpụ n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Onyeisi ọrụ nye gọvanọ Oyo Steeti, Seyi Makinde, Shegu Oguwuyi arituola n'ọkwa ya. Independent National Electoral Commission, INEC, kwupụtara nke bụ eziokwu maka okwu adịgboroja gbasara aha ndị ga-eso sọmpi ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke gọvanọ n'ime steeti isii. Ọgụ ndị Huti buru bata ebe ụgbọelu na-ada na mba Saudi Arabia emeela ka ọgụ na-ekpo ọkụ ebe ọ dị ukwu ugbu a. Gezie ntị ọfụma ka ị nụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Onyeisi ndị ọrụ nye gọvanọ Oyo Steeti, Seyi Makinde, Shegu Oguwuyi arituola n'ọkwa ya site n'ụbọchị taa bụ Mọnde, ụbọchị 12 nke ọnwa Ọktoba. N'ime akwụkwọ ọ dere, Oguwuyi kelere gọọmenti Oyo Steeti etu ha si nye ya ohere ịgbara gọọmenti Oyo Steeti odibo, ma kwuo na obi dị ya mma na ya so na ndị bulitere ọnọdụ Oyo Steeti elu. Oguwuyi bụ otu onye n'ime ndị Oyo Steeti House of Assembly na House of Rep na ndị ọzọ na-enyere gọvanọ Seyi Makinde lituru n'ọkwa ha n'ime ọnwa abụọ gara aga. Independent National Electoral Commission, INEC, ekwuola nke bụ eziokwu ma kwagharị ugbu a na ịntanetị banyere ndị ga-eso sọmpi gọvanọ n'ime steeti isii. Steeti okwu a metụtara dịka okwu si na ụlọ

kamgbe INEC wepụtara aha ndị ga-eso sọmpi gọvanọ n'ụbọchị isii nke ọnwa Febụwarị n'ime afọ 2027. Akụkọ na-egosi na Ladi Adebutu nke People's Report Democratic Party Ogun State, Esa Pantami Gombe State esoghị na ndị edepụtara aha ha. INEC ekwughị ihe kpatara na aha ndị a apụtaghị n'akwụkwọ edepụtara. Ọgụ dị n'etiti ndị Houthi nke mba Yemen na ndị mba Saudi Arabia na-akwado n'agha enwurula ọkụ ebe ọ dị ukwuu site n'agha ndị a buru banye n'ebe ụgbọelu na-ada n'ime King Khalid International Airport nke dị na Riyadh, ebe dịdebere Daman. Ndị ọrụ mba Saudi Arabia na-ahụ maka njem ụgbọelu kwuru na ndị Houthi mebiri ọtụtụ ihe ma merụọ ọtụtụ ndị mmadụ ahụ. Ndị Houthi na-agba ihe ọbụla metụtara njem ụgbọelu na ihe na-eweta ikike n'ime mba Saudi Arabia. Ndị agha mba Saudi Arabia ejirila ụgbọelu na-agbakacha ihe niile dị iche iche n'ime mba Yemen, nke mere na odeakwụkwọ otu United Nations Antonio Guterres kpọrọ oku ka otu abụọ na-alụ ọgụ ugbu a kwụsị ịgbari ihe gbasara ndị nkịtị. Mba Iran kwuru na ya ga-etinye ọnụ n'ọgụ dị n'etiti Saudi Arabia na mba Yemen. Igbo ndị nwe mmadụ, ebe ka ọ ha m n'ọnụ ụbọchị, ma biko gezie ntị ọfụma ka ịnụ mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na onye isi ọrụ nye gọvanọ Oyo Steeti, Seyi Makinde, Shegu Oguwuyi arịtuola n'ọkwa ya. INEC ekwuola nke bụ eziokwu banyere ndị aha ha na-apụtaghị n'akwụkwọ edepụtara maka ndị ga-eso zọọ ọchịchị gọvanọ n'ime ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ga-eme na Febụwarị nke afọ 2027. Ọgụ dị n'etiti Houthi na mba Saudi Arabia enwurula ọkụ ugbu a, kamgbe ndị Houthi ji egbe wee gbarie ebe ụgbọelu na-ada na King Khalid International Airport nke dị na Saudi Arabia. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na nwata buru chi ya ụzọ, ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ, n'ihi na ori n'ọkụ na ana n'ọkụ. Chukwu Okike Abiama gozie unu dum, buru unu ụzọ, bee ruo n'azụ, onye aga na nwanne ya.

Salamu alaikum jama'a masu sauraro, barka da kasancewa a labaranmu na yau a rana na 12 da watan 10/2026 daga gidan wasa shirye-shiryenmu a nan Wells Radio.

a gidan tashi da saukan jirginta. To jama'a, yanzu ga labarai a cikakke. Shi chief of staff wa gwamnan jihar Oyo Sheyi Makinde, shi mai suna Shegun Ogunwi, ya mika takardar sokansa daga kujeran aiki a rana na yau sabilida a rana na yau a 12 da watan 10. Shi chief of staff ya nuna godiyarsa wa gwamnatin jihar Oyo da ta basa a izinin aiki. Ogunwi na cikin mutane da sun sauka daga kujeran gwamnatin jihar Oyo daga nan da wata 2 da ya wuce. INEC ta yi magana akan sunayen 'yan siyasa da aka sanar da sunayensu a shafin hada zumunta daga jihohi 6. INEC ta ce ba ita bace ta sanar da sunayen nan ba. Sunayen mutane daga jihar Zamfara, Gombe, Delta, Plateau, Yobe da Kano. INEC ta kuma roke mutanen kasar Najeriya ta wasar da maganganun da take samu daga shafin hada zumunta game da wannan zaɓin da ke zuwa. Ta ce ta sa ido a official inda ake wallaka sanarwa na INEC. Bayar da INEC ta sake wayannan sunayen 'yan siyasa na zaɓen rana 16 da watan 2 da 2027 shine wannan kankana na maganganun ya fara tashi daga shafin hada zumunta.

a jẹ pe ka ma kira wa kasan ni gbogbo bi kibi te ba tin lanfani lati mo gbo won akitikiti losan toni mo kiyin o e kaabo sori eto yin eto wa inside oyo ninu ipinle oyo eto ile to je pe gbogbo ojo ade waye ba go mede ba ti gbe na ya oni o mo gbo te kan ni ba fe fe sore ni gbogbo ojo ade lo wa go mede ene o mo na pa ni o mo na ye gbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagb
nipinle oyo gbogbo kun ko dun oro to ni se pelu ipinle oyo gbogbo e nle mo lanfani ati mo gbo lori eto yi inside oyo ninu ipinle oyo o na ni eto te n gbo lowo ba ti soro yi ikani kanga gbomagbe Wells Radio 89.3 FM o na le ti lanfani lati ma gbo wa ketekete bayi ninu okulu wa hin ago meji o ti koja aseju marun o ni o lojo kejila ninu osu kewa odun 2026 e mo se gbagbe lanfani lati lo gbojo ogewo wa loju opo kan ni banidore Facebook wa ke ma wo ba ti n se ketekete ninu ile agbara hin Wells Radio 893 FM fan page. Nibe leti ma wo wa ketekete bayi inside oyo e ma ri ba tin se nu ile agbara losan tun yo. Eh boye yin wa sese ndara ko mo wa nigba kokko ni e kaabo e seun te wa nbe nitori tiwa. Boye yin ti wa jo lolufe wa ti pe to je peyin e se sese de mo tun keyin na e ku ataro e ku se o. Oya o gẹbẹ ti mo ba ti mo mu loloko kan ejeji lori eto inside oyo ninu ipinle oyo abala meji o na le ti na si ni atun mu ba ti mo mu nu abala la koko a mu o ki lo nsele e bo lo na yin se ripo dawon royin ele to wa ni inu ipinle oyo ati to ti sele ipinle oyo sugbon losan to ni e atun re ti alejo kan en to je pe ojene ninu to je pe o na la won na ta n reti ti won si ti n bo lona bayi lase lodumare won okunle layo ti won si darapo mo wa lori eto yi ta jo se kini o a jo yanan na oro a jo salaye a jo jiroro lori gbogbo n to n sele ninu ipinle oyo a jo foro wara wa lenu wo enyo lori oro to ni se pelu ipinle oyo alejo mi ti n bo losan to ni oludije sipo ni won won fe dije dopo ni awon ajo lominira pe oye ma n lo nso enyo mo ba ti de eyin alaale e la nfani ati pe wole sori eto lati ba won soro sugbon e je nko mo bayi e ja se ba ti mo se kini ohun awon akoko mu oya ni papapa sugbon saajo ngbogbo ko temi je oye pada o oye olorun adegoke nlo ko ti mo nje ninu ipinle oyo inside oyo ona le to te n gbo lowo mo n bo na nti ide e ku kale

o ni papa awon royin be tin lo ninu ipinle Oyo ninu ose ti a lo loya tose ta tun sese mu loni yi eje ma mo mo pe ngo mo mu kini ogun lala fi bo oni ma fi se oya ni papa loni ojo aje iroyin kan jade to ni se pelu n tun lo lowo ninu ipinle Oyo ti wa hin nibe to je pe olori osise gomina ipinle Oyo yun gomina Seyi Makinde olori osise ijoba won honorable Segun Ogunwuye bo ti ko we to fi po re le to lohun osise ohun mo ti we to si ko ohun to fi fi po le o gbe ojo kejila ti se oni ninu osu kewo odun 2026 n lojo to gbe leri eyin o to si salaye pe ke se ti ja o ke se ni kankan o ohun di idi towo towo lo n fi ko we fi po ohun le gege bi olori osise gomina ipinle Oyo ti kini ohun si ti bere si nipa latoni o ojo kejila nu osu kewo odun 2026 o soro ile kun lori bo ti sin ijoba atawon eyan rere ipinle Oyo to je pe ke se pe ti ja lo n ba lo o to si je wi pe o pe ohun fe te waju ni o to si n so oro nipa wipe ke se wipe ohun se bi ara imore sugbon ohun fi idunnu atayo ohun han pe won je ki ohun silu ohun fi ayo ohun fi si awon ara ilu ohun si fe fi pole lati te waju ni bi giga ni o bo ti wa kon e loju ese laipe yi iroyin kan na tun jade to ni se pelu bi gomina ipinle Oyo o ni se pelu ti mu kokko menuba lori olori osise si gomina to fi pole eleji eni to wa je gomina ipinle Oyo o ti wa paro re eyan ni o fi po le won ti paro re won ti wa yan mi si po re o tun mo si pe gomina Makinde won paro Ogunwuye won fi Akin wole won fi se olori osise tuntun pe oni ko ma lo sa lo oni o ma te waju gomina ipinle Oyo Seyi Makinde won pe won ti mu basorun Akin wale Akin wole ti won pe ni wole kanle ona sodo lori osise tuntun ba ti n soro lowo lowo yi ninu akoran ise kan eleyi ti eni eleyi ti won kede re to si je bi buwodo latowo oludamoran pataki lori igbon safefe si gomina ipinle Oyo atejade ohun na ohun na tun gbe ojo oni o tun gbe lori ojo kejila osu kewa odun 2026 iroyin bi tin lo ipinle Oyo lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí òun náà nù.

0: bá gbàgbé lórí ètò yìí lọ́sẹ̀ tó lọ mo sọ asọ̀ròyìn kan agbéròyìn ọ̀hún bó ti jáde nù ìwé ìròyìn lórí àwọn tó fẹ́ lọ sìn rúùlú eléyìí tí àwọn atiláwí tí wọ́n gbé wọn tó sì jẹ́ pé olódùmarè ṣe wọ́n padà tú wọ́n lẹ̀ láyọ̀ àtàláfíà táwọn òbí wá ń jáde tán pé wọ́n gbowó lọ́wọ́ àwọn ìròyìn míì ti jáde lẹ́yìn ẹ̀ tó wípé àwọn òbí kan wọ́n ti jẹ́rìí pé owó tán gbà wọn wọ́n ti dá padà fún àwọn láyọ̀ àti lálàáfíà ọmọ wọn náà ó sì ti wà lọ́dọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ sì rèé wọ́n tún ti fún àwọn tó fẹ́ sìn rúùlú ọ̀hún láǹfààní wípé ibi ó bá wù wọ́n tó ti fẹ́ sìn rúùlú ní apá gúúsù wọ̀ oòrùn kan náwó sí i ká mọ̀ bá tún rìn jìnnà ká mọ̀ bá gbúrò láàbì má ní gbúrò láàbì lórílẹ̀‐èdè yìí láṣẹ olódùmarè. Bí mo ti mú ròyìn ọ̀hún lọ ẹ̀ẹ̀kan gògúnú olóṣèlú tí mo wí pé a gbà lálejò lọ́sàn-án tòní wọ́n ti wọnú kulu wọ́n ti wà ń kalẹ̀ pẹ̀lú mi lọ́sàn yìí mo pé olóṣèlú ẹ̀ẹ̀kan gògùn ni wọ́n ẹni tí mò ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí wọ́n pè wọ́n ní ọmọ ìbílẹ̀ olùdíje dupò ilé aṣojú-ṣòfin wọ́n fẹ́ díje dupò ilé aṣojú-ṣòfin nílùú Àbújá fún ẹkùn ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ Olúyọ̀lé ni mo ti kọ́kọ́ pé ó kọ wọn pọ́mọ ìbílẹ̀ wọn ẹ̀yìn ẹ bá mọ̀ wọ́n ẹ̀ ti mọ̀ mọ̀ pé ẹ̀yìn òná ti wà nínú kulu pẹ̀lú mi lọ́sàn-án tòní tèmi àti wọn tájọ láǹfààní àti mọ̀ fi ọ̀rọ̀ tómi toro ọ̀rọ̀ lọ́sàn-án tòní ọ̀nàrẹ́bù Tokunbo Ògúnṣọlá ńlẹ̀ kan olóṣèlú tó wà nínú kulu pẹ̀lú mi o olùdíje sípò ilé aṣojú-ṣòfin Lábújá fẹ́ kún ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ Olúyọ̀lé nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ọ̀nà ni wọ́n lọ́sàn-án tòní ọ̀nàrẹ́bù ẹ káàsán.
1: Olóòtú.
0: Ẹ káàsán.
1: Ẹ káàsán.
0: Fún ìgbà kọ́kọ́ mo ti dakọ̀ yín fún àwọn aráalé ẹ mọ̀ àwọn míì ti mọ̀ yẹ́ bí mo ti pa orúkọ yín pọ̀ ọ̀nàrẹ́bù Tokunbo Ògúnṣọlá o wọ́n díje nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ni wọ́n o ṣùgbọ́n àwọn míì wà ńlé tó jẹ́ pé wọn ò tí ì mẹ́ni tí ń jẹ́ ọ̀nàrẹ́bù Tokunbo ẹ̀yá fúngbà kọ́kọ́ àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ yín fúngbà kọ́kọ́ ẹjọ́ mẹ́ni tẹ́ ẹ jẹ́.
1: Ẹ káàsán gbogbo ọmọ káàárọ̀ ojíire ẹ káàsán ẹ̀yin èèyàn wa ní Olúyọ̀lé local government ẹ káàsán ẹ̀yin èèyàn wa ní ward 9 ẹ káàsán ẹ̀yin èèyàn mi ní Akere village níbi tí wọ́n ti ṣẹ̀dá mi tọ́lọ́ ń ṣẹ̀dá mi sí. Mo kí gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ state ò ní bàjẹ́ o Olúyọ̀lé ò ní bàjẹ́ o orúkọ tèmi ni Tokunbo Ògúnṣọlá olùdíje fún ipò Federal House of Reps ní Olúyọ̀lé Federal Constituency. Inú mi dùn láti wà lórí ètò yìí olóòtú. It is so nice to meet you.
0: Ẹ ṣe púpọ̀ ọ̀nàrẹ́bù ẹ káàsán gbogbo àwọn aráalé náà ń da yín lò ní gbèjégbèjọ pé ọ̀nàrẹ́bù ẹ káàsán ẹ sì káàbọ̀ sórí ètò ẹ̀yìn aráalé ohun ọ̀nàrẹ́bù Tokunbo Ògúnṣọlá òun náà lẹ ti gbọ́n tí wọ́n kí ẹ̀yìn aráalé gẹ́gẹ́ bí orúkọ wọn ẹ ti rí i pé wọ́n fi tiwantiwa wọn ò sí lálàáfíà pẹ̀lẹ́lẹ́dẹ́ gẹ̀ẹ́sì tiwantiwa náà fi sọ ètò inside Ọ̀yọ́ nínú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun náà lẹ wà yìí tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ohun tó ń lọ lọ́wọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti gbogbo ohun tó rọ̀ mọ́ ti ń ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ńláńlá láǹfààní àti jíròrò lórí ètò yìí lọ́sàn-án tòní ọ̀nàrẹ́bù àgbẹ̀yìn wá sórí ètò yìí gẹ́gẹ́ bí olùdíje tó jẹ́ pé nínú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tiwantiwa hàn òun náà lẹ ti jáde tẹ́ ẹ tún fẹ́ lọ sojú wa ńlẹ̀ aṣojú-ṣòfin nílùú Àbújá ẹ ti dákọ̀ yín ẹ ti ṣàlàyé ẹni tẹ́ ẹ jẹ́ fọ́nwọ́n aráalé ṣùgbọ́n ẹ já mú láti bí báyìí kí ni ẹ mọ̀ pé kẹ̀ẹ́kàn sáà ṣe di pé èèyàn ó ṣàdédé bọ́ ọ̀tá pé ó yá mo fẹ́ díje dupò yóò ní nǹkan kan tó jẹ́ pé ìlépa kan àbí ìpinnu kan ló mú yín dìde tafuyà pé mo ti ń ráwọn nǹkan kan tó ti ń rú wa lójú tó ti ń fi wá làkàlàkà táwọn èèyàn ti ń ṣe tí ò jọra wọn ṣe ẹ mọ̀ páwọn olóṣèlú wọn máa ń ní àwọn oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ èèyàn bá ti fẹ́ díje dupò báyìí kálukú ọmọ sọ tiẹ̀ ti ń bá wọlé wọn sòkè dílẹ̀ ń sọlẹ̀ dòkè ọ̀nàrẹ́bù àti wípé nínú ẹgbẹ́ òṣèlú tẹ wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹgbẹ́ òṣèlú ọlọ́wọ́bọwọ́ ADC ìròyìn oríṣiríṣi ló ti ń jáde lórí ẹ̀ tá a sì ń kà fáwọn aráalé gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tiwa ìjìjàdùn nípa ipò adarí òṣèpò adarí ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ńgbà tí àjọ olómìnira tó ń rí sọ́rọ̀ ètò ìdìbò tán lẹ́rú kọ àwọn ọmọ olùdíje tí wọ́n àwọn ọmọ òye tí wọ́n ti fòǹtẹ̀lù oko yin wa lara won
1: be ni
0: gege bi omo oye sugbon oko elomi na ton jade to fe je pe oko to keyin yin o so ne mo yin ehn okun sola oni eni o na nje be tawon na si je pe nu egbe oselu te wa lawon na wa to je pe awon na pe awon na bayi ipo adari to nda nkan le nu egbe oselu yin e fe jade dupo awon agbalagba mo pe eh bi ba le ile kan ba jade to ba lohun o dari ilu ti o pa to le re bo lo se fe se o to se bi owe owe ni o e ba yanan na oro
1: e se gan lotu inu mi dun ni bi te ti bere oro bi pe oruko kan na ni Inec Ifontelu fun en to ma soju egbe ADC inu idije Federal House of Representatives 2027 tumbo eyin na de so bi pe oruko titiwa eyen Tokunbo Ogunsola on lo wa nbe any other person to ba tun so pe oruko tito on lo wa nbe ase mo bi pe iro niyan pe eni na kan pa la enu ni lori oro ADC ti Oyo State ni Oluyole Federal Constituency ko si rogbodiyan awon kan tawon egbe mi nlo lati ta awon no fe ma da wahala lenu egbe a de le so para won ni ara wa ni won je because ari won pade ri ADC Oluyole local government meeting ta man se ari won beri even leyin igba ti INEC ti announce oruko won si lo le poster eyin fi yan wi pe awon kan na ni awon paymasters won egbe ti o den lo won lati da egbe ADC ru amọ won so e gbagbe nkan ta won mo daru to fe ma se ni igboro ati try lati ba won soro e mo pe awon agbagba na lo ma ni eni to ba sun on la ji a keji en ton pe roro so awon ton pe roro yen eja ora fi won le o awon koloro si eda ton je ko dabe ni pe wahala wa ninu ADC ko si wahala kankan ninu ADC o nkan to kan du mi ni wi pe awon agbofinro to ye kan sise won bi ise awon kan sise won bi ise o but pe ni ja po lori sirisi e wonu ori o lele ni nisin yi awon ajinigbe se ja awon kan gbe nbe yen ni so soro impersonation lawon olopa lawon agbofinro ma da si nigba to ro pe ni ja awon ajinigbe wa ni ile amo pe laipe yi awon agbofinro awon ko loro si eda yi won di pelu won labe ofin laipe ti oni pe ara so kin tun so le kan si ko si candidate meji ninu ADC candidate kan na lo wa fun ipo rep ni Oluyole eni na de ni emi na Tokunbo Ogunsola candidate kan lo wa fun ipo gomina Oyo State eni na ni Oloye Adegboyega Taofike Adegoke ti gbogbo eyan mo si solution candidate kan na la ni fun senate Oyo Central tawon de je oga mi awon na ni right honorable Kamil Akinlabi Mudashiru candidate kan la ni fun state house of assembly ni Oluyole state constituency eni na ni honorable Dolapo Adelana so yan omo ye meji o eye kan na ni te na de ti confirm wi pe o wa ninu list eyi ti INEC gbe jade so boro yen se je niyan
0: oda e seun eyin e mo dupe e menuba oro to se koko to se pataki to je pe o nfi awon omo orilede Nigeria lakalakala koko ta wa yi to je pe baba wo akoko ta wa yi eni ti o ba jade pe mo fe dije dupo be eyin o ba ti menuba kini ohun po wa lara n ton da mu awon eyan eto abo o mehe lorilede yi gege ba awon orilede Nigeria se nke gbaja re ti won si nso Oluyole te fe lo soju yi Labuja oro to ni se pelu oro eto abo o ti waye isele sele ni Crane ni de ayun re ijoba abile Oluyole lo wa oro eto abo nbe nibe yato soro eto abo ni Oluyole awon agbegbe kan na wa lori oro ta ba ni asoro nipa oju popo to je pe ko da to awon agbegbe to je pe be eyan ba koja be isun kere fa kere bojo ba ile ro bayi awon olokada awon mo he olodumare o sa nu eyan one kan tun ko lori sirisi ba awon aisise ke se gbogbo omo ke se gbogbo odo to wa njoba bile oluyole lo nise lapa ibi mo wa nlo re o se mo pe mo so le kan pe ba awon oloselu ba sese jade won won pa awon soke dile awon gbe olodumare ko ni sama awon gbe wa sile aye yi ton ba wa de be tan tawon eya lo pe awon omo oluyole ti won te fun yin pe de be tan awon elomi o wa pa ti toje bo lo sa lowo ku ba be ni ti o bo onarebo to kun bo lori oro eto abo to me te yin ba de be ile fe se si se wa nbe e kan mo na wa e mo sati leyin gbogbo ntan ba ti so ni abo lona kan te fe gbegba ileri wo le ni fa won ara lo te wo pe lakoko ta wa yi kini yi lo ti ro ta mi ndi kankan ti mo si gbodo se to je pe ngbe ba wa so lori eto yi bo ba wa di wipe olodumare de lade ta si to olodumare o se be ti fe te wa debe to ti wa je pe boya nkan mi ti wa nyo tawon orilede na onarebu e so bayi o ya
1: e se gan olotu awon ijoba to wa nita akitiyan lori oro eto ibo won se nti won le se bo omi on lo po ju oka lo alaga to jalaga council wa na won se ntan le se awon na ni engineer Akim Olatunji bo koja agbara won awon loyinbo na lo ni you cannot give what you don't have ko gbin sala kokko to ma jawon yan gbe ni crane niyan ko de kin sele keji won ni pa le kini pa le keji e ma je pari e bayen labe bi iru sele bayen to tin sele ni beyen awa ro pe to abo to peye yo wa ni adugbo yen bo o se ni laanu wi pe awon ajinigbe na tun lori laya won tun pada si same spot lati lo ja awon yan gbe ka wa bo sori nkan ta wa ma se npa e awon gomina wa ni southwest won gbimo papo won da security network kan sile tan pe ni Amotekun emi ke state level ni won ti se nkan ta wa fe se ati leyin la fe se o awa lawon paramilitary organizations ka kiri to wa localized ti a ti isamulu won daada won wa nbe awa la lo won daada awa la ro won lagbara alakoko won la won vigilante vigilante lo luyole ti won ba fe ju 1000 lo awon yen nikan won to police awon bi ti igbo wa wa e demokani reserves forest reserve lo luyole awon vigilante yen ta ba ro won lagbara won le se ju bo se nse lo awon agbe koya ta ba ro won lagbara won le se ju won se nse lo e ma je ka gbagbe pe nkan ta mo ni ami ni Nigeria leni agbe koya wa ni Oyo State ni Ibadan yi awon oda bi ami wa nigba yen ton de koya to koju ogun ti o le to le yi ton de segun e wa imagine wi pe ka wa ro won lagbara daada wọ́n le support àwọn formal official security agencies bí àwọn DSS àwọn NNCDC àwọn ọlọ́pàá lóríṣiríṣi wọ́n le fọwọ́sowọ́pọ̀ láti mójútó ètò ààbò wa ní olúyọlé local government nǹkan tá a wá fẹ́ ṣe tẹ̀mí fẹ́ ṣe báyìí tọ́lọ́run bá ti gbàdúrà wa àwọn equipment tí wọ́n le lò tó le ránṣẹ́ wọn lọ́wọ́ a se to ba deje tu ba deje eto owo ta ma fun olosoosu na la se ni a se yin na because mo won ti nigbati won ja nkan gbe le nti lolohun awon vigilante yi atawon egbe koya yi na ni won ko ton bo sinu gbo pe lawon lopa nigba ton rin gbogbo rin ton ma rin eyan mewa le wonu gbo ko je pa nkan eyan kan na lo ma gbo kada won gbe eyan meji sori e awon mewa yoku mu fese rin ta ba le se to irinse fun won ko ba je motorcycle ko ba je operational vehicle ni ijoba titokun ogun so lo se ni oluyole o gbogbo eyin security agencies e ma gbadun wa ati n ba lara won se pade be lo lo ba se n soro yi a ba lara won se pade awon ipenija won ade ti mo o de wa lara campaign agenda wa development agenda wa ta pe ni first level agenda oro security loluyole a ma dasi lopolopo ko de ki se gba ta ba to dijoba la to ma dasi e gburu awon kan ta ma se lori e laipe so because o jo lori nkan to n da wa laam loluyole o wa lara nkan ti ko je ki development wa ni loluyole emi gege bi enikan bo ti fe da poetry sile ni word ti mo ti wa legbe aba ti mo ti wa
0: bi te ti ma sin ogbin bi awon ede ye nkan
1: beni beni bo ta won bi mi lo nso fun mi pe awon to se nkan laarin yi en to se last won jigbe ni o
0: mi bi to agbo be se ri
1: beni a se pe wa ni wa ti tori pe awon adinigbe won jiyan gbin be yen ta ma ti tori e wa sa kuro ni ile baba ti abi tun bi tun
0: afori eyan so le si ni
1: gbogbo nkan to ba gba on la fi fun ni je ki adinigbe ko wa le wa kuro ni baba wa o so oro poetry yi a si se na ba gbodo kokko moju to oro eto abo lara won ona ti ma gba da si oni mo ti so ko ki se gba ta ba dejoba nikan a gbodo se nkan kan lori e e mo ke mi o se kan ri ninu kekere t'Olorun fi ji nkin mi na la tin se nkan ta le se a de tun bo tun se se
0: oda e seun e pe se kan ri ese se fe dan wo bayi ni
1: be ni
0: Olodumare o de lade re
1: ami
0: onarebo e ti salaye pe be ti lore lori oro eto abo be ti lore e se tun menuba en te fe dale bi oko nkan osin eyan na tun le pese idasele kekere fa won odo abi be ko supe ja so ile iwe bo ti wa lokan won morile ede Nigeria se mo pe oto ni ka fi awon nkan pe egbele nke mo je fun gba die na fawon eyan pe eyin mo nawo si yin e gba onje yi a fi sero ni lagbara fun yin oto ni ka se nkan fa awon ara ilu to je pe won je gbaladun re ti won si mo pe ni sise ati mo sebo eyan nigba mi bawon eyan ba wo yo ta won de kankan pe onarebu ki la ti mo sebo kini nte fe se to je po yato si egbele na mo fi royin lagbara kekere e mo jele na to je nkan ti won awon morile ede Nigeria o je gbadun ti won si mo pe itura te ba won le baba won
1: e se gan lotu
0: apa tu la won ara oluyole
1: e se gan lotu awon eyan wa nle won mo pe emi o kin se oloselu to man se empowerment iresi iro ko kin se empowerment kawa won kongo rice meji ka won si nylon bag kawa ma ko fa won yan ka ma pe empowerment ta won ko ma so pe stomach infrastructure awon kan ni nkan te ba je le yo gbe fo bo re empowerment ta so ko ni e bere bere lori ati ma se bo ati ma se bo mi yo ro ro ni lagbara loluyole o nwa ni tan be yen abala oko loluyole yan toloselu ba ma oloselu to oko bere eto eyawo alailele awala oko bere
0: ti o lele lori
1: ti o lele lori ki lo de fa a ri pe opolopon ni awon obirin wa awon mama wa loluyole awon po won lo ngba owo gbe nkan le lanta to wa je si pe ton ba ya 100,000 won le ni kan wa san interest ele 100,000 mi lori e to wa ja si 200,000 baba wo pe en te fi ma se yen ta baba kon mi ni be yen o je powo ta ba to ba je 10 million la le gbe le laarin to ba je 400,000 la le re yen kokon ba je 200,000 e de mo pe awon loko kekeke lo poju loluyole won poju awon osise ijoba lo ye lo gan ni civil servant ani lawyer state leni ani 92,000 ni abi 95,000 gomina se nso ron pe lana population lu yo le ni kan te ile yi multiples 90 something thousand yen ni if you just say pe osise ijoba die na la ni ni oluyole olori awon ton sise loluyole la awon olokowo a se wo pe ka da se labe be yen a de tin se program na bayi o ma tin lo bi odun bi mefa si meje bayi na ta ti bere yen ko ba de se nya owo yen ton da pada un le yan mi ngba bo nkan kan wa sele ndie nsele ndie opo awon eyan wa ni odo owo yen pada so mo fe lo opportunity yi lati ro awon eyan wa awon adugbo ta ti fe restart ejo ta ba ti fun yin lowo yi ejo e da pada te ba da pada en dina me yan mi ni ejo ebe labe so ati se yen lori oro ironi lagbara fun business support ko bi se pe eto iyawo nikan la nse o awon mi ma te pa fun won lowo yen lo fe pe kan fi kun business won lara won wa le ni bayi ni sin to ke won ti en support wa awon mi owo na fun wa awon mi bo ba wa se fila lara awon ta ti ro lagbara seyin ni o so iyen ti ma ri nigba mi awon to default ti ma ra won ton se dada laarin awon to default o ma nje kin layo yi ke at least ati ra won kan to appreciate nkan ta ti se
0: e pe won mo riri
1: nkan ta se so lori ore to eko from time to time anra neko forms anra gce forms anra form jam inu mi de wa dun pe lara won ta ti ra jam form fun lara won ti lo university ti won ti jade bayi ni isin yi pe mi pe logo oluwa ikan awon kan wa lara won ta n ba sona bu won se rise logo oluwa ki december to de lara won won bere ise to je pe nipase wa lo an sise won ni ore yen ba lo ma lo lati je kan rise lori kore na te exam ba ti de a n se tutorials
0: Se tutorial te n se o lowo nu won san wo fe ni o fe ni so awon mo ki awon yara akeko wo bi pele ko wo awon to wa ni awon to fe joko jambu to fe se wa e ki to fe se awon se wo lele eko giga nu be ni ah nkan ta fe se bayi ni se ni wi pe a fe je ko wa formal awon alassociation awon tutorial centers a ba won se pade lai pa tin soro
1: a fe je ko wa formal ka ni formal agreement pe anytime ti exam yi ba ti fe sumo iye slot ba iye omo bayi lati oluyole ba sodo emi gangan na ni ma sanwo fun won directly
0: ani
1: formal agreement yen a tin se a se njoba tin se ta ba tun di joba e mo pe to ba je 300 400 la nse tele a le se 2000 a le se 3000 so lori en ta tun se lori oro ta tun fe se lori oro eto eko awon kokon na wa ta ti fun ni scholarship ale ma daruko won lori radio atunbo to fe se daada se because mo apade awon kan ma wo pe okay e lo lowo school yin won le ni 250000 tori 250000 on ni se wa le lo live bayi ike labe bo lon de se nun kekere to lon fu wa won pe 250000 agbara ka lodun gba mi mo le meyan mewa nigba mi ta gbara ba to ju ba yen lo mo le so di 20 leni bayi ba se nsoro bayi nisin a tu ti fiyan kan ni scholarship leni bayi nisin olorun na lo nsa agbara yen so ta ba tun de joba a tun bo tun se si so lara won nkan ta ti se niyan mo ke ba to se nsoro lo so ba di lori eto yi awon kan mi ta ti ati ma se bo wa awon ara le won tun bo gbon nipa e
0: oda e seun honorable bi e tin soro loyin pelu igba e mo pe be eyan ba fe gbe eyan wa te eyan se mo pe ni na ni kimi lakujo ti won e kan se eyan e kan gugu niyin a ti sise iwadi ka ti mo pe iwe eyan bayi leni bayi ninu iwadi o fi han pe awon iwadi ta se ipe e ti lo oke okun e ti lo ri eleye se pe boya e ti e debe ri
1: beni
0: awon omo orilede Nigeria lopo gba baba nseto ta n karoyin nipa gbogbo nton sele orilede yi won ma menu ba pe awon lori wa rin ajo awon tin dari wa orilede yi won te ko le ti won roke okun won se ri bi nkan ti dun nbe baje ti dirorun bi gbogbo e se rorun fun won e ti se ti won wa wo ko se won ti won o le se bayi ti won o le se bayi looto awon si akanse oju opopona a fe sise akanse kini kan ijoba ni o gbele ti o se tun ni e pe awon ti won awon eto pa n buwo lu ko to de pe yo johun e deyin o e titi yin won ni won ba ni tenikan nu kini kan sugbon pelu e na gege bi e ti fe lo lati lo soju pe o mo fe lo soju oluyole e fe lo je enu agbenu so gbugbo ara oluyole ni igbese te fe pe yi lori oro pe a ti rin re ajori nti mo wa fe fayo re o se mo pe eni to ti lo ri to se ti mo bi nkan ti dun bo ti da ba won mo ri ede Nigeria ti nso eh awon ilana awon riri awon opolo awon ogbon te ko bo nbe eyan lo lati fi tubo tulu se ki gbogbo o le dirorun fa awon ara lu pe mo ti rele won se bayi daada eja tonu eto sugbon sibe sibe pupo nu awon oloselu ti won ti rinrin ajo won o lo Nigeria honorable e ti se ki lo de to fi ri be
1: sheri nkan to sele ndi pe awon to ti awon lori wa to ti lo oke okun to de se nlo to se ma nda be ni pe nkan ti won ri nbe won le mu lo ni bi o da lori oro determination e mo pe idi ipo tan du yi onikaluku lo nidi to se ndu ipo yi opolopo nu awon ton dupo yi won dupo yi fun apo ara won ni emi o nipa lori eto pe ko sowo labuja o wa labuja o bo nkan to ma nsele ni pe awon eyan wa to ma se ri nkan to wa loki okun iwa ko kan mi iwa kiyan ai nibi kita o po lowo awon lori wa awon nkan ta de nri loki okun yi na ko kin se nkan to le o ko kin se nkan to le shati se titi ni abi ora ti muna wa emi ti sise ni di ise rewe loki okun mo de ti sise ni di eto awon to ma muna wa for transmission aspect equivalent transmission company of Nigeria TCN on de mi ba ise loki okun gbogbo awon nkan to de se nbe yi ko kin se nkan ti o le but will power lati se ati determination oni Allah kini Nigeria ati pe ta ba fe se amulo lara nkan ta ti ri yi a wa kin se bi awon to wa loki okun yen se gele a wa introduce Nigerian twist yen a wa fi si to fi wa je bi pe gbogbo te wa ni jora won po ara nkan ti a wa se nlo si Abuja niyan ko kin se igba ti ma to depo nikan ni mo tin paro wa fawon to wa ni joba ma de fun ile example nigbati gomina Ajimobi call on phone ke won old boys association lagelu grammar school emi lo lagugun badan old boys la school yen na la won na lo through old boys association mo ko wese won bi pe oluyole anile o nkan ti mo ti ri loki okun ni anile nbi yi o e se wa da industrial park sile won de ka won de sokan ma se won de fi sinu blueprint won ni toto ki de lo de wa nipa industrial park yen nkan ta ni kan se ni wipe amo pa won le ise nla nla olori nkan to nda won laamu ni oro ina a de ko sinu proposal yen wipe won a se power plant independent power plant se bi yen to mama service industrial park yen o dun mi wipe on le ri se kan to ri bi agbare bo labe yin ta ba nse yi o eni ijoba to ba wa nibe o a demo ko lo a da wa lohun a fowo sowopo pa pelu won iru industrial park yin a mo wa mo ti ri nlo oyinbo labe be ti awon to fe wa da le ise leso luyole to ma ri pe ibi ta nko won lo pe kan wa da le ise lesi independent power plant ti wa nbe bi pe ko ni si wa loro na e wo ru oluyole estate yin ni bi yi awon companies kokan to wa nbi yi e ri kan wa relocate kuro nbi ara nkan ti mo n ro ti mo ni lero lati se ta ba da Abuja niyan mo mo ke ko kin sara se asofin o asoju sofin o but ta be bi nkan se ri Nigeria leni asoju sofin to ba fe se daada ko kin sofin nikan ni o se
0: kini ti o tun se mofin
1: eyan gbodo da si nkan to n sele nilu e mo ro empowerment ta n so wí pa n ṣe ètò ìyàwó aláìlélẹ à ń ṣe business àfa àwọn èèyàn lówó fún business kò sí lára ṣe aṣojú ṣòfin o à ń sọ wípé ká lọ mú àwọn companies wa ká mú technical partners wa sínú olúyọ̀lẹ̀ kò kí ń ṣara ṣe aṣojú ṣòfin o nǹkan tí olórí iṣẹ́ wa ní ká ṣòfin ká dẹ̀ ṣe monitoring bọ́ lábẹ́ bí nǹkan ṣe rí bíyàn ṣe mú nàìjíríà wíwọ́ ẹ ṣe doríkodò yìí aṣojú ṣòfin tó bá fẹ́ ṣe dáadáa tó bá nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn ẹ̀ lọ́kàn ó gbọ́dọ̀ ṣe ju wípé ó kàn ṣòfin nìkan lọ.
0: Ẹ ṣeun ọ̀nà rí bò eh ni apa en awon tin soju fun ekun oluyole ati gbogbo ekun awon asoju sofin awon to wa npo boya alakoso ni oni gege bi minister asoju sofin ile asofin agba kekere ti ijoba ibile ti pinle awon alaga ijoba ibile kaluku lo ni owo ti won ya soto ti won fun pe o ya e fi sa won kankan bare lekun te ba nsoju fun honorable owo a ma wo awon a ma wo asun won elomi to je pe ngbo ba wa de pe kan se se akanse ti won se fun lu ni o ba de pe bo le se se ni won ni le salaye ko ni si akoyawo e lori pe nkan bayi bayi ni kini bo le ti fe se se be ba gba be mo ba gbe mo ti emi ti bo bi ke e ti wole bayi on wa gbe si akanse kan fun yin pe o ya ona le ko e gba o isi akan e gbowo ele ke fi se se akanse fun awon te wa soju o se mo pelu mi ko ni ni akoyawo lati le fi awon ara ilu pe ba ti nawo yin re ba ti sere ba ti sere ije le kede re fa awon ara ilu ke ti oni di pa ti toje bo la lo sa lowo ku ba be ni ti o bo bi yato si yun lori oro se ba won mi ba ti depo o de pa awon to wa nu egbe oselu won ni won mo se awon nkan to ba ye fun won o ni ranti awon ara ilu mo se be ba depo seyin na se mo se be awon mi baba asale baba asale awon baba asale oloselu oni won ko mora ni won so modi to je pa won won mo la le won lowo po mo egbe wa bayi o mo egbe wa bayi tun o si ni nawo sa awon ara ilu sugbon mo egbe won won mo gbe gbogbo gbigbe mo gbe mo won fun ti wa je pa won to wa dibo awon to wa ni joba ile atekun te lo soju won wa ni rin kankan oya kile ri so so
1: mo ri pe ibire yin ona meji lo pin sin ti apa kini ti awon ise alakanse ta ma fi sinu budget ele keji ni oro se pe boya n pe fun awon omo egbe ai ka pin sinu ilu gbogbo e na ni ma daun alakoko ninu gbogbo interview mo tin se kakiri o mo tin so pe ni ijoba ta wo se o transparency o wa nbe on ti mura oro ijoba isile o o ma so pe oselu gba kiko bo nkankan wa to gba kiko ju oselu lo to ye ka ko oni ijoba opolopo awon to nsoju wa ni won ko nipa ijoba oselu nikan ni won ko ba be wi pe mo ko nipa ijoba bo se won pe number one thing to ye ki n se ti ma de se ondoro transparency ijoba ma n se budget awon mdas ministries departments and agencies of government o ma n se budget emi gẹgẹ bi asoju sofin na to je re emi na la won kan ti ma ba won agencies kakiri yi so ta ma fi sinu budget nkan to ba nkan la oko ti ma won ko se lori transparency ni ke gbogbo nkan ta ba fi sinu budget to je lati odo wa tari nu budget emi to kun bogun sola kan yan ko sile leni a publish e jade online everybody you ti oni sokunkun si anybody because nkan kan wa ti awon oloselu wa ma awon soju wa ma nse classroom to je pe ijoba lo ko ijoba lo fi sinu budget ijoba ni osan we won de won lawon ko classroom contractor ton ba gbe se yen fun won lo kon na e won jo ma pin owo contract na odo ti wa koni ri be labe bolohun ninu kekere tolohun fun mi o temi lorun inu mi dun fun kankan wipe iwa okan jua Olorun ba wa segun e en to Olorun ti se fun mi o to mi mo de ni ite lorun debi wipe ko siru salary tan fe san fun won ni Abuja yan ti mi o ti riri o kire ninu nkan t'Olorun le se o kire ninu nkan t'Olorun ti se so lori oro transparency a je ki yen ki gbogbo ara ilu mo gbogbo ara ilu ri won fi le monitor e wipe ijoba akọ sinu budget lodun yi wipe classroom mewa la akọ sinu yole melo ni akọ ta pari ninu da budgetary year titi mefa la se lulu yole to wa ninu budget se titi mefa fa yen ninu odun yi sa bere sa pari e so awon eyan fi le measure progress won fi le judge mi won fi le mark exam sheet mi pe se mo saseyori abi mi o saseyori ka wa bo sori ibere keje lori oro pe ti nkan ba de toro se ba de pa won ti wa ninu egbe nikan le ya ma fun olotu emi oni paro ni waju olodun ni waju eyan ibi ti mo wa leleyi ma se fun mo egbe o ma de se faralu ege tin kan ti mo so ise awon oloselu ko kin sise kekere o won a pe pade laago mesan laago mewa aro awon oloselu a fise won le awon si pade awon oloselu ina awon na la nlo ti won kan lekun le kakiri Christian lemi bible de so nkan kan oni lebora o leto si owo ise a se fa awon omo nu egbe a de se sinu lu ara wi pe ko to lo se man da bi wi pe nkan ta awon asoju sofin wa ba mu wa sile ara wi pe won ki mu nkan to to wa lo se man da bi eni wi pe awon omo egbe nikan ni won fun ni nkan mo de ti damaje mu nkan pelara mi pe business ti mo nse mi o ni stop business yan mo kan le resign kuro nbe aso lori business na ma se ma run nu e labe wi pe owo odi ijoba ko ma fi le wo mi loju so lara nkan ta plan na ni wi pe gbogbo awon adugbo ta tin de ka awon aralu na fi le da seto ijoba ta nse on la tin so fun won wi pe kan fun wa leyan meta kan fun wa leyan marun because at least every quarter a fe le ma se town hall meeting ta fi le ma so fun awon yan wa le wi pe ise

0: oni mo ti ko wipe ka da soro oselu ka de se dada si ilu ko si much ton mu labuja na si olorun o ti se fun wa ko de kin se ke bi a mo fi n den nu I'm a modest person bo ko ma da bi en pe yan boast la be ka le da se a mo wipe mo le se dada ju awon tan ran le no jo meta ilo oni mo se jade e de mu mi lohun ngba to lohun ba da wa lohun tan ke compare igba ti wa si ta awon to se ton se lowo atawon to se seyin mo fe fi dan yin loju nbi le ni pe I will be one of the best representatives to Oluyole mani o da mi loju ni olohun ade ran wa lowo lati se so ko kin se tori owo la se nlo sabuja o boya salary rep loshu boya 8 million naira ni nkan tolorun ti se fun wa oju gbogbo yen lo
1: ese gan ese won honorable e jawo boya le mu pe kan se ka to mo se ri ile 0916 893 1000 0916 893 1000 to fi mo 0915 333 4893 ati 0911 333 8930 boya ni bere de fe honorable as ile fi atejise sowo so wa lojo opo Facebook wa Welsh Radio 893 FM fan page ne pa pa pa oya honorable kini nte fe so ka to kadi eto nle te ne te fe so fa won ara ile
0: e se gidi gan eyin ara ile nile loko leyin odi pa pa julo ni Oluyole local government emi omo yin na ni o Tokunbo Ogunsola ti opolopo eniyan mo ni gege bi omo ibile ejo eje ka tun ro ni ate yi o gbogbo alari bi a se nra epo owon gogo 2015 she 145 naira ko la nra lita epo kan le ni bayi ni isin o ti di 1360 2015 mo ran ti pe mo ra 100 bags of rice alakoko mura ni 800,000 mura 200 si oje 1.6 million pogbo eje 2.4 million potima abara 300 bags of rice ni eni kate so pe 60,000 ni 18 million naira ni e eribiyan se mu egbe ti wa egbe ADC afẹ wa tun Nigeria se ni o e ma ri pe lara awon eto ta so pa fe se ase pa fe da subsidy ori epo pada 1360 si 1400 naira la ri po bayi bo are egbe wa to je Atiku Abubakar bo se so ko won o se oni o se se o to so kun gbo epo wale mo de mo pe la be ijoba ti ADC lapapo ni federal epo ten ra ni 1400 epo yan wale awa below 1000 emi Tokunbo Ogunsola na ma de wa lara won to ma sagbateru e nipase ironi lagbara ni Oluyole local government e dada mi a se yen lopolopo lori oro eto ibo eto abo a da se ba se so awon vigilante wa awon agbekoya wa a jo se a de ro won lagbara eyin opo a mo pe lara wa tin bara wa soro a le nawo seyin na a to ma so yoku ta ba se nlo si adugbo sadugbo ninu Oluyole e se gidi gan
1: e se honorable ta ba to pe yin se tun je pe wa e je pe awon araalu
0: a bende
1: oda e se honorable to eyin ara ile e seun te wa nbe nitori ti wa ko je bi ta mo fada gbe eto ro si losan toni lori eto ninu ipinle Oyo inside Oyo oye olorun adekoke lo ko temi e se mo gbo wa so e mo gbo po nbe o e ko kale

0: Hello, hello, hello.
1: Hello.
0: Mokinza.
1: Akwezo.
0: Yes, daddy.
1: Ibadu asan wa agbegbe go wa o.
0: Ami. Era sa.
1: Okan lomo oruko of Ibadala.
0: Oh my God, won ki mi dele. Okun ile nke si sa.
1: Ogbeni Ade Olukayode ni o lati ko la pata.
0: Mi o ni gbo kun yin sa.
1: Se fun ni orin Ibadan ni last week.
0: Oh.
1: Ni ti ri nkan kan.
0: Iro ni o.
1: Yeah.
0: Allah Akbar. I just pay. I miss your number. They are going to take note in now. All right. Share Jason ID. God bless you, Daddy. I want wo. Ni wo man kini ikoyi o maroti we bi ojo ni badon. Adugbo wo na man kibe. Ikoyi o maroti we bi ojo.
1: Oma
0: roti we bi oju. Hello Sami, gbo yin dada sa.
1: Mo ni ara
0: Ibadan. Ara Ibadan ni yin.
1: Olohun petu.
0: Eh ko le yi awon eyan awon adigbo wo na nki be. O ni general name ton pe won. Benny. Ah, God bless you, Daddy. God bless you, Daddy. God bless you, Daddy. But Lori egg banning last week. Mo promise anything machine crow Lori to machine what's the column by in the street. God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you, sir. Emi gan mura yin wa loni ni o. Ke ma seri West Radio 89.3 FM lo le se. Hello, eni so nbe, ta lo nbe loju opo.
2: Hello. Alafia le wa.
0: Alafia ni, sa alafia le inu wa.
2: Alafia ni ori ofe lo so la ka le
0: sile. Ori ofe.
2: E wa bi o, se ka si a ire so mo badan.
0: Ah.
2: O ti ye yin ba.
0: Anti
2: bo. O wo te fe ma se si ma. Ni so mo badan iki ti le mi.
0: Ti ara Ibadan ni yin abi o ti e da te je wese yin o da te tete je wese yin
2: Ibadan yin ti e mo bi kankan
0: ah ke wa fe kin se fun yin bayi
2: o yin ma je niyan o ti
0: okay o ti ye mi o ti ye mi e ti gbe mi de be e ti gbe mi de be ma ni kan ko number yin le pe ti e pe wole e ma ori
2: e pe to
0: e se mo dupe e se e se e se e se anti tete fohun le fun mi pe e wa ara Ibadan ni mi o so mo Ibadan se Ibadan wa kere inu aye ni Ibadan to gbo nile to gba lejo ah o ye ke mo bo wa ni eyin ara Ibadan kabiyesi Olubadan of Ibadan land mo ki yin ba ah awon mo Ibadan fo fun yin o asiko yin o tu wa lara fa Hello, talo wambe.
1: Hello.
0: Hello, sir.
1: Happy to.
0: Mokin, sir.
1: What's your name, my girl?
0: Ami?
1: Akin, I'm Lati Akufo.
0: Lati Akufo. Allahu Akbar. Ah, daddy. Ekwe fan.
1: Ami?
0: So, mo Ibadan ni ni apara Ibadan?
1: Hmm. Ami Ibadan, misu gomori down. Nsi yon baba yon li down.
0: Ibe, iti nye wa. Bonus in nye wo. Oh my God! Oh my, did you do any? Kabisi. Ah, musuri re West Radio na npe bi baba. Ah, ekpe wole. Ah. Ki mo fe fori ade o. Ko su nti mo le fori ade to le to be. Bi en pe yan kan da pure water sinu okun na ni. Amo atola to na yin bad Kabisi.
1: Eh, ko ni dogun mi ti o te na.
0: Kabisi, Ami. Sorry, number I know ni kin ma send the card yin si. Kabisi.
1: Number.
0: Ah, Kabisi Karali, Karali. Emi gan ni chief omo orukan one of Yoruba kingdom. Eyin na le fi mi je. Ami. Kabisi. Ami. Kabisi. Kabisi. Eshin sir. Eshin sir.

0: Eto yo kere nou aye so omo badon. Wa bege si jo. Kabe si mo dupe mo kiyin o. Gbogbo omo Ibadan patapata lo jo lori re. Hello, ta lo nbe nibe?
1: Hello.
0: Hello sir.
1: Kasan o.
0: Mo kiyin dadi.
1: E si se ijejo.
0: Inu mi
1: dun. Oruko mi ni Oluwa Tomisin Justin Ogola.
0: Thank you sir. Thank you sir.
1: Yes.
0: Thank you sir. Mi ranti bi se ara Ibadan ni mo pin gba na abo
1: omo
0: Ibadan.
1: Omo Ibadan ni, omo Ibadan ni mi o.
0: Adugbo bo la adugbo yin na ran mi leti.
1: Ibi ti mo gbe bayi.
0: Adugbo wo ni e ti wa adugbo bo la adugbo yin Ibadan.
1: Ile bota ni.
0: Okay. All right, se ti se tan fun eto se yi ni bayi.
1: Bẹni.
0: Oda, ko buru. Awon wo ni won pe ni magaji ni Ibadan. Number wo na si wa laarin awon oloye ka laarin won oloye Olubadan ati pe idile wo ni nje
1: awon balugun ati awon civil
0: ni nje
1: o mogaji awon idile o jagun nile Ibadan ni won je mogaji Oniko eyan kokan ma fa mogaji re kale lati nu idile won pe mogaji wa re o won wa gbe lo sodo Olubadan ba ri pe looto ni eni te fa kale yi be se wi na lu won buwolu won ton di mogaji na ati rinu eyin te si soro ina to di mogaji
0: beni Beni kara ole.
1: Kola mogaji kola wole. Olotu.
0: Ese. But oro kan wa te so laarin kan. Eni wi pe eyan kokan abi dile kokan abi agbole kokan.
1: Agbole ninu agbole na ni.
0: Se mo pe mo so answer fun yin ba.
1: Agbole ni.
0: Segin boju anu wo yin ni.
1: Boju anu wo mi. Mistake ni mo se nbe o.
0: Kabisi Olorun.
1: Agbole ni.
0: E sa fe mo je.
1: Nitori community na ni eyin a le pe agbole.
0: Beni. E se mo dupe. Won ti ko number yin le. E tun rowo wa. Tori pe eyin mu ori, e tun rowo wa le kan si.
1: Olorun.
0: E se. Nitori awon omo. Gbogbo àwọn ọmọ wa Gen Z torí wọn la ṣe dá ètò ilé kan lè mọ ìtàn Ibadan. Ibadan is a curse on its own. Ibadan tó nǹkan tó yẹ kan lọ mọ kàńpa lásán ní ilé ìwé gíga.

lori eto ko ma flow. Wells Radio 89.3 FM. Gbogbo eyin te n pe pata la dupe lowo yin o. We are not taking it for granted anyway. Abala so mo badan ma ti feme o ti fe mo ki enu bomi lo die die. O de je ki sare ju bere kan si ta en to ba le ba mi yanan ni e. E ba le ba mi yanan na e daada. O ni ori ki buruku kan tan mo nki wa ta si fe mo awon mo tan bo leyin.

0: kí ló ń pa mí lẹ́rù kó sí o. Mi si so mo buruku last week dun mi o so pe yan kankan mo rin ko ki lo le te nsa lo te iba yi
1: ewo mi emi kon la mi se iya mo ton so ewo mi ewo mi ewo mi.
0: Hello, who is there?
2: Hello, eka so ma.
0: Eka so ma, ki loruko yin ma.
2: Mrs. Bolaji lati Ogbono.
0: Eka bo se ri eto. Se akorin ni yin e ma nkorin?
2: Omo mi lo fe korin.
0: Oh, that's lovely. Okay, oya, se gospel ni abi hip hop?
2: Gospel lo fe ko.
0: Oya, e ba gbe ero si lenu.
2: Ọkàn mi kárí yìí, kò ṣeré ọpẹ́, Joseph tún sọ́sí, Tolúwa o, Tolára bèrè orí mi. Ní ìgbọ̀nsẹ̀, ó ti ń bá ṣe bá ara mo tó látọ́bí.
0: Hello, my daughter, how are you?
2: Fine, please.
0: If I give you a lyrics, would you be able to compose with it?
2: Yes, sir.
0: English or Yoruba?
2: English.
0: Okay. Oh, Lord, my God. Oh, Lord, my God. Oh, Lord, my God. Glory be to your name. Oh, Lord, my God. Le meta.
2: Excellent is your name. Oh, Lord. My God, how excellent is your name.
0: Clap for yourself. You tried. God bless you. Don't worry, your gift will be sent. What's the name?
2: Charles. Olariwaju Charles.
0: Charles. God bless you, darling. Regards to mommy and daddy. Keep it up.
2: Yeah, sir.
0: Keep it up.
2: Thank you, sir.
0: Lori eto ina ni, lori eto ina la si wa, Kuma Flow, Edwin Sumbe, Kuma Flow ni Wells Radio 89.3. Taba si ton re ni to si tu fe bege si, as a matter of fact, we have a lot of fun here. Ento ba morin koko sa uri be oni Fuji, Akwala, Hip Hop, Gospel, Ema Abo. Ema jeka ya wa uja. My daughter. Hello, who is there?
3: Hello, hello.
0: Mukinima.
3: Jevila Tawatan.
0: Kile pe ruko ma.
3: Jevila Tawatan.
0: Ah, God bless you, ma. Se Fuji le nko ni abi hip hop?
3: Ah, je kin ko. Se to ye pe talent se ni abi? Abi si mo ma ko orin olorin kan?
0: No, emi ma fun in lyrics, emi ma so oro ti mo fe ge fi korin esi fi compose yorin nisin.
3: Ah, no, compose
0: you. Aki wa le mo
3: si. Emi mo so fun last week pe mo ma fi siga.
0: E ma fi mi siga.
3: Se pe number mi ti mo le mi ko segun yin.
0: Okay. Ah, mo fe ke compose yorin ni. O la orin kan ta n se lowo mo wa wen ti o fun wa ni ti o ba wa compose.
3: E je ki ma gbo yin bo.
0: All right, ma. Olorun fun yin lebun orin. Olorun fun yin lebun orin dada. Ese.
1: Eva, ewo mi. Lo emi kon la mi se iyanu ton pariwo.
4: Oluwa se oko.
1: Oni wa wo. O Oluwa se.
0: E wa wo mi, e wo se Olorun laye mi.
1: Eva, oni Oluwa o.
4: Eledaye atun.
1: Igba taye ti wa ni juju.
0: Abala sodo ni ri.
1: Yeah.
4: Obaro ko ma si.
1: Eh, ajama jebi.
0: Elomi gun mo ko mo rin ko.
1: Wo tun ni kin mo ya juda. Aladara ni yo.
4: O se bata kon mo.
1: Baba tun le banu je mi lo. Iwo lo lo se.
0: Eji ko no fin korin.
1: Jiyo fa tun le banu je.
0: Igba ti ya laduke to dagba to korin igba na logo to buyo.
1: Baba tun mi je mi lo. Iwo lo lo go.
4: Baba tun le banu je.
0: Eri mama to ko aye lo sopin
1: oni oluwa o
4: eleja ye atunu
1: igba ta ye ti wa ni juju
4: lo ke jalorun
1: ipa kon le bori e
4: o ba ropo ma si
0: o mu mi ranti mama to na tawon na ko odun lo sopin o
1: se bi won lo do aguto
0: so it's not about age
1: oni ki mo eya juda
4: tombo ramo ramo
1: eh alagbara ni yo
4: o se bata kon
0: eru ebu to npe ni yin e je ka ru soke
1: Oba to le banu je mi lo iwo lo lo
0: Abala sodorin
1: Oba to le banu je mi lo iwo
4: lo lo
0: Hello, who is there?
5: Hello, Ekweto.
0: Ekweto, e kaabo ma. Mo ki yin.
5: Eh.
0: Yes, ma. Ki loruko yin ma?
5: Ekuse.
0: Thank you, ma. Ki loruko yin?
5: Mo ti aye dele. Ni ta ye dele.
0: Okay. Se gospel le fe ko fun wa ni abi apala ni?
5: Islamic.
0: Islamic. Good. Good. Good. Iya wa se ti se tan?
5: Be.
0: Oro yi
5: e. Ta mo se ka ba.
0: Hello iya wa.
5: Se so.
0: Emi ni ma fun yin ni.

0: mo ready.
1: Bo se woluwa lo nso la, bo se woluwa lo nsogo, ko seni keni to le bilere. Bo se woluwa lo nso la, e mo pe ati you are, we are familiar with that lyrics. I was familiar pelu lyrics yen, amo e fi calling me ta gbo ri rara rara.
0: Oba to n gbo adura ojo anu re sori wa aduro deran wo re o oba ngeli oba iniyan iwo la gbetele o baba o ere ma joju ti wa baba to n gbo adura ojo anu re sori wa ojo wa iwo aduro deran wo re o oba ngeli oba iniyan iwo la gbetele o baba o.
1: Hello, daddy.
0: Yes, sir.
1: Okay, okay. It's very fun. So, yeah.
0: Tori boti wolu wa don sola. Boti wolu wa don sogo. Kosani to le bile. Boti wolu wa don sola. Adami lale. Asegun fun mi. Amunu mi don. Amara mi ya ori ohun loluwa mi ohun loba mi ohun ni mo gbeke mi le oni oyanju oro mi si rere bo ti woluwa lo nsola.
1: Agba singa baba. Daddy, mo fo fun yin, mo fo fun ke le poruko yin le ko si
0: sajo bi olutayo mo loruko mi.
1: Daddy, ebun yo kan yin lara. It beat mind me. I love you, sir.
0: Thank you. Sir.
1: God bless you.
0: Thank you. All right.
1: Orun ti n lo bi ati wo. Emi akonde ba mi kole Adegbola Isike Sunday Alao aka Evergreen Chief Omorukun One of Yoruba Kingdom bo tun tin lo. Oni yan se olobe se. Adupe adupe pe adupe pe lowo. Dogbe yin te pe wa pata la dupe lowo yin. Imoran kekere kan ti mo ni na re pelu gbogbo to sele lowo lowo ni Nigeria yi jo make sure po ran eyan kan lowo o
2: awon kan ni o ri reality na san re ti wa
1: ebi n pa awon eyan ta o nkan ma n sele
2: eyin ni bere arogun to ma raye
1: jo je eyan ko tara re dupe lowo olohun pe ah oluwa o se. Kọlọ̀n wa bojú wulẹ̀ pé ta ló ń kí mi ìgbà ó ni mo ṣe lóore. Kẹ́yìn náà wá ní pé èèyàn báyìí ló mọ̀ ṣe nǹkan báyìí fún mi. Gẹ́sì kí Ọlọ́run ó wá sáàmì ẹni bẹ́ẹ̀. Wells Radio 89.3 FM náà ń pé bí. Ètò kó máa flow tún ti ń lọ tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ní aago mẹ́rin títí di aago márùn-ún. Thank you very much. God bless you. Emma Kurumbe. Stay tuned. God bless you.

0: won ti ni e mo je oye agbo ti ku ife ye eyin na ba wi o won e mo je oye agbo ti ku ife ye ba baba eleba se n pe yin ba won eh eh ti e ti gbo ba won ki na ni ke mo se
1: won ni ki e ma joye
0: ki e mo eyin ni e mo ta sita e ki lo de ta
1: aye wa ja ibo na ko ti wa raye
0: eh ti rokunrin eh ti rokunrin te nu lo de
1: o ni ro ti yan bi etan lo ko mo ri te nikan
0: ah eh emi mo ti paje mo ti paje okunrin te nu re obori o
1: obinrin nu yun
0: to je pe to ba bere ijoba yi
1: obinrin
0: e mo wo pe ah o didi ba le le ni ro ijoba yi
1: o ko ni station okunrin ni obinrin ni
0: obinrin lolorun da
1: nature e obinrin ni
0: o ti da bo ni se eje ba ke to de le ni eje ba dada inu ti le tandi eh help be o le fi je egusi o ti da ba n ko si wahala so e kro le ni gogo bi ti afefe ikanni kan ga gbo mo gbe Wells Radio 89.3 FM gogo bi ti afefe ikanni yi fe de o mo kiyin kaabo e kuro le e kaabo sori eto yin eto wa e bi alayo lori ikanni molebi akoko ni ipinle ti a wa yi yen ikanni Wells Radio 89.3 FM mo kiyin tologun tologun towo towo mo kiyin tesho tesho MC mi nbe ha yin master wo ni ki pe yin na
1: darling master
0: se mo pe be ti korin master on je mo ran ti orin kan to ko master pomopomo boya ki mo ofisi leyin master pomopomo MC master darling pomopomo nbe ha yin eyin o gbogbo e na lo lo won ni ojo yin na ni lekan si e ka bo sori eto e bi alayo fun afani awon to se n gbo eto yi lati mo pe kelu gbogbo iba ti lo laarin molebi in to ba ti dabi pe o fe do mi alaafia molebi ru ah ewo eto yi lati mo yanju re enyo to ba pe laipe yi e gbohun iya debo ati baba debo a si leko fun won e tu gbo on to tun sele ni molebi won lagbon be won sugbon ko to di pe a si leko fun iya debo ati baba debo e je nda ko mi o ko mi o yi pada o temi to pe akin ko le lo nkiyin kaabo sori eto e bi alayo fun sa ti awa yi baba eleba MC pomopomo e ba nke awon ara le
1: mo ki gbogbo ara le ni gbogbo bi je tin gbo wa jakijado origun merin agbaye lati le se konga agbomogbe to ko fun omi ogbon imo ati oye Wells Radio 89.3 FM but then gba lagra pe ojo aje kejere ninu osu yi ipe gbogbo dawole enikankan wa yo ma yori si rere
0: ami o
1: mo tun gba lagra ba kan na ipe gbogbo erun gba wa ni rere ba se nfe gbogbo ẹlọ́nà máa ṣe fún wọn.
0: Àmì ẹ̀wò ẹja ṣàmì ẹ̀ ẹ̀wò ẹja sáré dókè lọ́wọ́n ká polówó ọjà nígbà tá a bá padà dé a ṣílẹ̀kùn fún ìyá àdìbò àti bàbá àdìbò ẹ̀ tún gbọ́ rí wínrín ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn à ń bọ̀.
2: Eighty nine point three FM, your preferred wholesome radio.

0: soye yin langwe bi be yen bawo ni weekend yin se lo de. If you're ready for me, I am ready for you. Eti mo ipe lori kola awon ileti lanfani lati jebu on the soft. If it easy make you run amo. Ori eto tan tin fun awon lolufe ni 102. O kere tan show iwo na gba ile ko fi se kini make you use an old body. Lati bere pepe adesi run it ti doni. Ope ni Feledu Mari, ope ni fun awon alakoso ati awon alase ko ni Wells Radio 89.3 FM. Oh yeah, your party on radio to today language be better. You can't talk better. What the better? It's about my man fi call and win. My man fi detoxify new. Oh yeah, normal language be better. Yeah, 0 to 1 to 60. The number to one left my check it out. Into ba wa le yin number yin eh le new. Ṣùgbọ́n kó tó di pé a ṣí accountant yóò kọ̀kọ́ fún yín lọ́fà àti ẹ̀nà. Ó wá kù sí yín lọ́wọ́ kẹṣe kí ni kẹ tẹ̀lé ọ́fà accountant. Tàbí kẹ sọ wípé accountant dira rẹ mú. 0916-893-1000 0915-333-4893 tàbí 0911-33-3893. Àwọn ojú òpó tó ti ń bá nìyẹn. Ibi tẹ gbà wọ Wells Radio. Ẹ má gbà pé tẹ bá ti pè wọlé ẹ má kọkọ ní Wells Radio 89.3 FM. Ìyẹn ló jẹ́ ká mọ̀ wípé ẹ mọ̀ bí tẹ̀ ń lọ o. Lóbi sí ẹ branch. Ẹ mọ̀ wípé copyright issue ó pọ̀ ń gbòrò ayé o. Ọmọdé pé ẹ gba yàrá já síbi copy. Ṣùgbọ́n gbà tẹ bá débẹ̀ láńgùn ibi ibẹ̀ yẹn ẹ ti mọ bó ṣe lọ. Ọ̀sẹ̀ tó kọjá la ṣe ti 2 million. Ó yá ṣe ka mú trivia fóní, ṣe ka mú trivia ká fi kún. Fáwọn tó dẹ̀ ń jà fún wa ní gbòòrò ayé, ẹ ṣe àrọ́wọ́ yín o. Dáre Akinade, big shout out, thank you big time. O ni pool kan ti won ni won se won sort ah awon yen si daruko sa dele asana se olohun le ni o kila mo so o ya let's go there 0916893 1000 0915333 4893 tabi 0911-333-893 Oya trivia da fe se loni e ja se ni iranti onje wo le ma nje nigba te kere te misi boya se nje si sugbon ko dabi be se nje nigba te kere tabi ko je pe ma nje nigba te kere raye je monsin e wo nje wo ni te misi gangan nigba te kere e ti get e be yen te yi na je boy let's go there ta lo wa nbe e ja be lati bi hello
1: Kanga agbon magbe.
0: Okay.
1: Ele eto kun fun omi agbon.
0: All right.
1: To kun fun mi mo. To death kun fun mi oye.
0: Okay.
1: Wells Radio 89.3 FM. Ele eto kale si Alaafin Avenue. Oluyole Estate 2 million plus.
0: Gbogbo sejere mi fun lale.
1: E se ta rowo yin o.
0: Da mi lare temi gogo. Ekwe to sir, so got you. Wole.
1: Then, sir.
0: Eba, thanks for the love. Arobo yi ari tun te pa lori social media o.
1: Then, sir. Well, you are on top.
0: On top. Thanks for rooting for Sadiliri. Mo really appreciate it.
1: Yes, sir.
0: Okay now. Oh yeah, dare. Onje wo lo ma nje ngba to kere to miss.
1: Oh.
0: O le ma jojo, o le je snack. Eh?
1: Yo, mi sọ ǹjẹ́ yẹn, ṣùgbọ́n gàrí ni.
0: Gàrí, oh, o ṣì ń jẹ́ dìsí steady.
1: Mo ṣì ń steady.
0: Ẹ̀yin fáàsì gàrí. Ẹ mọ ra lùbọ́ sàsápò. Ó yà náà, mo ṣàwádà ni o. Ó yà dáre 1 to 60.
1: Number 60. Bẹ́ẹ̀ni sá.
0: 6 and 0.
1: Bẹ́ẹ̀ni sá.
0: Accountant ní fún dáre ní recharge card 200, ṣó lọ. Accountant ni 250. Accountant ni 300 final offer.
1: Emiwa sa.
0: Daddy 1000 naira loan ni 8 lakh wa o. Mejo.
1: Last week the same
0: for me. This last week she mefa ko lakh wa ni.
1: Oh. Ala emergency.
0: Ki mu 300 na wa.
1: Emiwa sa.
0: Ashilu di shekere.
1: I'm for the share, Kere.
0: All right, 300. From Daddy, nigba ti mo de si number 60. Daddy, the charge card. Try again. Lua number 60. Thanks for calling. Hello, talo wa nbe.
2: You do. It's not a 3FM.
0: Nibe gogan le wa.
2: Kade.
0: Yes, boss.
2: Eka le kwisto.
0: Eka le sa o.
2: Bogunbe. Lati United States.
0: United States of... United States of Bayeruka. USB ni ye.
2: Hello.
0: Bo ni bo United States ti Bayeruka la le.
2: Alafia la.
0: E ti e dona bo gunbe temi gangan. Te ba ma so Bayeruka ni ede Ebo bo le se so. E mo pe United States English ni.
2: Bayeruka.
0: O ye wa so USB la e so papo United States of
2: Bayeruka.
0: Hey, o gbe mi debe. O ya na o je. O ja wo le ma je tele nigba te kere te mi sinsin. O de se keji ma je lo.
2: Mi o je mo.
0: E o je wo ni?
2: Ori igba tun mo dagba yi. O wa nu je te mo he ti gan. O ni gba yen. Won ni ti mi ba je lale, ti mi ba di loru. Pe awon awon mo ta mo ba mi ku.
0: Thanks for calling. 300 fun gbogunbe langodo ti won. Ngba ti mo si number 35 gbogunbe try again lo wa nbe o. Hello.
1: Last radio 89.3 FM.
0: Nibe gangan le wa. Oruko yin ati te tin pe.
1: Mrs. Olaniyan lati Iworo.
0: Mrs. Olaniyan temi gangan.
1: Ewo o lagbara.
0: Bo ni gbogbo Iworo di lale.
1: Iworo duro ndi dada.
0: Mo ro pe ina fe so pe United States of Iworo. Hello.
1: Hello, mo sai.
0: Oya ma mi Olaniyan temi gangan. Onje wo le man je ngba te kere to je pe nisin e mi si onje yen abi boyo se ko je pe si nje lo na na eni awo sugbo e ki fi kere
1: mo na e pa yere ti an yen daada
0: e pa yere
1: ah ile mo je lojumo lojo juma ni sugbo mo te pa wa han mi le mo gbogbo kuru ku gbogbo ara mi
0: lo ba tan o.
1: Latọdun na ni ti je pa ni e mo ti video ni lo.
0: Igba yen owo moto gan e ko ke fi re pa.
1: O da bi e ba bu mi lowo ile elepa ni owo nje mi gege ile elepa ni. Ore je ku agba ile je window mi. Ibe ni ya papa yen ti mo yen pa yen lodun.
0: Sugbon nisiba nsin e si ma je lekoko abe ti e gba ti e mo.
1: Ni isin gan je pa mo o.
0: Ato. Oya ma mi Oladiyan 1260.
1: Ibe
0: number 5. Number 5.
1: Yes.
0: Number 5. Accountant ni fun yin recharge card di 200 so lo.
1: Kola.
0: 250.
1: Kola.
0: 300.
1: Okay re.
0: Accountant ni 350 final offer.
1: Ife, e si.
0: Ma mi Olaniyan.
1: E si.
0: akada ti no aka paju e di 400 pari pari
1: o da na mu wa
0: ki mu wa
1: e mu wa
0: 400 benye akada de gbo si yin lorun e se 2 + 2 2 + 2
1: eh manage
0: $1,000 marun mefa meje mejo ni mo ko wa lale mejo
1: so ba tu ase fire again la ba tu ba nkan
0: eh o possible sugbon e wo positive side e ba wo negative side
1: oja oya oya si
0: kin si ma me la niyan
1: eh
0: 400 yo mo kere te ba lo si try again
1: eh
0: eh ti mo la se owo nla ri eh eh ah to ba lo je try o eh to ba eh 400 te ba si 400 mo le te gba last week ba nsin eh
1: eh si
0: I should lose the shekere
1: hello
0: se ri try again ti mo ko wa lo ni a fe to bi 38
1: go se kankan
0: I should lose the shekere
1: hello
0: Ma mi ala ni yon te mi gangan. La ane eme ati, eme jen pari wo so. Mba ti mo si number 5. Se wambè.
1: Se wambè.
0: Mo ri di charge card di 100 naira di number 5. Alo anke. Olu wa se. Are de ni. Thanks for calling. If you're ready for me, I am ready for you. 0916-893-1000 0915-333-4893 tabi 0911-333-893 Ẹ má gbàgbé pé ìkànnì Wells Radio ti yín gangan ìkànnì tí gbogbo mọ̀lẹ́bí. Ẹ sì mọ̀ pé lórí Wells Radio wọ́n ti gbé fún wa pé ànísẹ̀ èèyàn 2 million plus ló ń gbà wá o kì í máa ṣeré o. Hello.
3: Wọ́n
0: ṣe dé
3: 9.3
0: FM. Níbẹ̀ gangan lẹ́wà.
3: Farida ló fi láta kàkàkà.
0: Farida. Longest.
3: Wọ́n ṣe fẹ́mi 9.3 FM.
0: Ó ti pẹ́yẹ ti pè wọ́n lé gan ní Wells FM 9.3 FM. Ó yẹ tú. Wells Radio. Àti Farida.
3: Number 10.
0: Wo ya di keto mu number 10 ati Farida. Onje wo le man je gba te kere, te miss nisin. Ta o le je snack no sha.
3: Onje.
0: Tabi snack.
3: Custard
0: le miss. She shin je nsin abe je mo. Abi she shin musi abi. E shin je. Okay. Eh eh. Oya, number wo le fe check out.
3: Number 10,
0: 1 and 0.
3: Beni sir.
0: Accountant, ni fun yin ni recharge card di 200. Show lo.
3: Ah, ko lo. FEC.
0: Accountant, ni 250.
3: Ah, rara. FEC 200.
0: Accountant, ni final offer 300.
3: Emwa.
0: 300.
3: Beni sir.
0: Anti Farida. 1,000 naira, marun mefa, meje mejo.
3: Ah.
0: 1,000 naira, mejo lo wan le, lo ni. 800, not there to wan le. 800, not be marun, not to wan le o.
3: Ema wole mwabe.
0: Ati Farida, motu ni 700, bi meta.
3: Ah, emwabe.
0: 600, not to wan le, womo shen kafu, 600, 700, 800, 1,000.
3: Ah,
0: you know, I should lose the
3: shekere. Yes,
0: Louis. Auntie Farida, 300 for Auntie Farida. Ngba ti mo si number 10, Auntie Farida, the church card, the try again. No one number 10, no.
3: Ah, hello, you.
0: Thanks for calling. Hello. Auntie Wale.
4: What are you? 89.3 Kaga Agbemabe.
0: Hey, nibe gangan le wa. Oruko yin ati be tin pe wa sir.

0: lati o ni o
1: ba mi o ke owo ezekiel te mi gogo bo ni adi o mi adi lale
0: oluwa seun o ti fe mo ti won o ti fe to su meta
1: o ti pe gan o ti pe gan mo mo se wa dada se wa dada
0: olorun seun
1: oluwa seun oluwa seun o ya ba mi o ke owo papa pa o je wo le gba n gbadun tabi snack panu wo le gbadun gba te kere boye si je o boye je mo o
0: ah on je ti mo ma gbadun julo ni e odo wa muke
1: muke
0: muke ni
1: ah muke muke se si je nsin
0: muke muke lewe
1: se si je nsin
0: mo si like it idi mo se so yi
1: wow muke time yen e kin carry e over rara
0: eh
1: kin carry e over as in muke ogbodo ko gbodo waste
0: be ni
1: o ya number wo le fe check out sir
0: 26
1: 2 and 6
0: yes
1: accountant ni fun 2 and 6 won kin fun ni recharge card 200 so lo
0: Kulo.
1: Accountant ni 250.
0: E fi kun.
1: Ba mi o ke wo accountant ni 300 final offer.
0: E mu wa.
1: Eh. Ba mi o ke wo e mo ko 1000 naira mejo wa o.
0: O pe ti mo ti wole mo ti mo ba ri yen na latile yi wa o.
1: Eyin e wo o ti pe ti wole oni te wa wole ke kan lo si ka kan lo di 1000 koko lo koko wole koko joko koko du gbagba o.
0: Emuwa.
1: Ki mu 300 wa?
0: Bene.
1: Ah. 800 na wa nle o.
0: Emuwa o te mi lorun.
1: Asulu di sekere.
0: Lu.
1: Ba mi o ke wo te mi gogan, won ni ki lu sekere 300 ni number 26. Se mo nti mo ri ngba ti mo si number 26.
0: Mhm.
1: Mo ri recharge card, try again ni number 26 o. Thanks for calling, sir.
0: Hey, sir.
1: Yes, sir.
0: Hey, sir.

0: If you're ready for me, I am ready for you. Hello? Hello? Mr. John, temi gogon. Gbogbo sekere mi fun yin lale yi. Bawo lo nireke?
1: Adalawa.
0: Gbogbo eyan ti ni United States. Se United States of onireke na ni? Oya na Mr. John, onje wo le gbadun gba te kere? Hello?
1: Egbo
0: ilo na bi egbo atewa.
1: Egbo atewa.
0: Nigba te kere yen like e gan. Ni si je sin je?
1: Ah, o ma gbe ji na ni.
0: Ah, se yin ma nse nigba te kere ni, se mommy ma nse nigba yen ni.
1: Ah, ajo ma nse na ni.
0: Wow, that's beautiful. Oya number we le fe check out. Number 30, 3 and 0.
1: Ten.
0: Number 30, accountant. Ni fun Mr. John ti mi gogo ni recharge card ti 200. Iso lo.
1: Lo rara
0: o. Won ni ko lo rara rara ti rara. 250.
1: Lo.
0: Ko lo. 300.
1: Lo.
0: Accountant ni 350. Final offer. Mr. John. Mr. John. Ero dada o. Try again. Ti mo ko wa lale. Afẹ to bi 95 o.
1: Emowa.
0: Ki mu 350 wa.
1: Emowa.
0: E ti sare change mind yi ni.
1: Ẹgbẹ́
0: rúbà yàn 95. Lára ọkọ̀ tó ní gbogbo kan check it out. 60 ni mo kàn ṣeré ni. Ṣùgbọ́n.
1: Èmọ wa.

0: oya oya e kaabo pada o. Zero 916-893-1000, 0915-334-893, 0911-333-893. Hello? Hello, it's Wale. Hello? Emo binu epe wa pada. Hello?
1: Wafi di itlanda TFF.
0: Nibe gogon le wa. Odu konya atvide timpe.
1: Abdurrahman la to itamefa.
0: Abdurrahman te mi gogon.
1: Yeah, sir.
0: Bawo ni gbogbo orita mefa lale.
1: Adarawa.
0: Oya na Abdurrahman. Onje wo le man je gba te kere te mi si gan.
1: Conflict.
0: Ah ah. Awon kini ba le like. Nisi ba nkan se si nje. Se si nje sin.
1: Ah conflict. Awon mi mo ti se si. But our conflict
0: Now we
1: are
0: in the oh yeah number we'll have a check out
1: number
0: 60 till law
1: number
0: 30 till law
1: number
0: 1 she won leh number 1 she number 1 lemu
1: ben.
0: Oh yeah number 1 accountant ni fun ni recharge card 200 jo lo accountant ni 250
1: lo
0: final offer 300 300 o lo shekin wa shi Abdurrahman temi gogan ero dada o shekin shi Ashlu di shekere.
1: Ewa den lo be na.
0: Ah. Ewo temi. Ashlu di shekere. Try again ti mo call on to be
1: 3945. Ta ma
0: Eni?
1: Ani sala ti se na.
0: Eh ti yin senu kankan o se nsi abi mu 300 wa
1: eh ye ga o
0: ki nsi aṣulu di sekere Mr. Abdurrahman temi gogan nigba ti mo si number 1 mo ri e soro soke mo ri zero kini Ondaya jani ema beru. Mori zero keji.
1: Hey.
0: Hey. Mr. Abdurrahman.
1: Ah.
0: 300. LF.
1: Ah.
0: Ni number 1.
1: Ah.
0: Mori 8. 800 naira recharge card. Lo wa ni number 1. Langwe bi ibe ye. So, congratulations. One year entire jammy. Aya bi bo asao now. Hello.
2: Hello.
3: Yes, you are parosi.
2: Tade lele.
0: Yes, sir.
3: I want to le ma lu. Le ma de.
0: Ah, ejo enta le ma lu. Eba wa kuro ni bi tari wo wa ki le gbo yin dada.
2: Mo di pa.
0: Eh, tori nta le ma wo ni mo gbo o.
2: Ha seun.
0: Oruko.
2: Agba ma gbe.
0: Eh.
2: 89.3
0: Nibe gogan le wa.
2: Sa kele.
0: Gbogbo sekere mi fun yin lale yi.
2: Ekute ti waju.
0: Yes sir. Oruko yin ati tin pe wa.
2: Fajobi Oruko yo loruko mi lati ya boss room gangan si.
0: Ba mi Fajobi temi gogan.
2: Yes sir.
0: Bo ni gbogbo airport road lale.
2: Da mo si ri pe
0: ti fi ranse tan awon kan ti gba ti won
2: all right
0: e ba wori yo kan yin lara oya ba mi fajobi onje wo le gbadun ju ngba te kere boye si nje o boye je mo
2: igba mo kere oko ni mo gbe amala tutu ati efo tete.
0: Eni suro eje ko ye mi dada amala to ti tutu abi amala ko ye mi.
2: Amala to ti tutu.
0: Ah. Omo nla ni.
2: Se se to do. Ama ama lo baje.
0: Ah. To ti tutu da.
2: Pelu efo tete.
0: Efo ejo na efo yan wa gbona nti e.
2: Ah efo gbona.
0: Efo
2: gbona kan na.
0: Eh
2: eh.
0: Ah.
2: Ah ama de.
0: Ti eran gbe ba de yoju.
2: Eh, ti so ni di eran ni, eran gbe bo.
0: Ko ni di eran. Awon baba ni ma jeran ti won. Sugbon ni si se le jabala tutu.
2: Ah, in le je mo.
0: Ko le lo.
2: In le je mo.
0: O ya number wo le fe check ba mi.
2: 35.
0: 35 o ti lo
2: 35 kilo
0: ben ni sir
2: 45
0: 4 and 5
2: ben ni sir
0: o ya na 4 and 5 accountant ni fun ni recharge card 200 so lo
2: ko lo
0: accountant ni 250 so lo
2: ko lo
0: ah ah accountant ni 300 so lo
2: ko lo
0: accountant ni 350 final offer
2: Hello, I see.
0: Hmm. Yeah, it's you, Dada.
2: I like being I go to be on the
0: hole. Hey, hey, hey. Want to be me there? I should lose the shekere.
2: Lose shekere.
0: Lose shekere. Ba, me Dada. One in lose shekere. Nigba, ti mo si number 45. Ba, me te ni gaga. Ni number 45. Bori the charge card. The 100 naira.
2: Olorun
0: seun. Ara e na ni.
2: Thank you.
0: Tessa. Thanks for calling.
2: Tessa.
0: Hello. Ni be gogon le wa.
4: Shadele.
0: Yes, boss.
4: Hello.
0: Oh yeah now.
4: Ala.
0: I dupe lowo Olorun ba mi gangan.
4: Bawo ni je
0: yin. Mr. Wolowo te bi gangan. E ka le sir.
4: Ale.
0: Yes sir. O da ah todo tin ti wole.
4: O ti wole.
0: Eh. Ati so na awon ko ti gba, awon kan ti gba. All right now, o ya ba mi awolowo, o nje wo le man je ngba te kere. Sugbon nisin, o se se keshi ma je na, o da se se ko je pe o ti lo nti e. Ewa.
4: Hmm.
0: So ni any ewa in particular, any style of sise, abi any ewa sha ni.
4: Ewa sise.
0: Ko sha ti wa.
4: Ko sha ti je wa.
0: Ko ba wa ni funfun, ko ba wa ni chocolate, ko ba wa ni brown.
4: Eh, na so, na so baba.
0: O ya na.
4: Ani se ko ke je bu ni je mo.
0: Eh, se fan ewa mo.
4: Eh, na.
0: To, o ti lo beyen. O ya number wo le fe check out.
4: E fun mi ni o ya bi
0: Eba ngbo yen soke. 28. Yoshiwa, o wa. 28. Accountant ni fun ni recharge card 200. So lo. Accountant ni 250.
4: Ejo lo.
0: Accountant ni 300 final offer.
4: Ejo 500.
0: Final offer ni yen o se kashi.
4: Eshi.
0: Hey, eh ro dada o.
4: Eh, eshi.
0: E ti ro dada.
4: Well,
0: try again, ti mo ko wa po o.
4: Eh na mo.
0: I should lose the shekere.
4: Hello sir.
0: Hey, awon mi ti wa loke o. 350.
4: Hello.
0: Eh, say 350. O da accountant ni ka pa je di 400. Patapata pari e.
4: Eh, o ye fun, eh? 400.
0: Eh.
4: Ti ni na.
0: Kishi. Kish 400 kishi tin ba ti lu shekere ko se change mo o
4: eh
0: asulu di shekere
4: loser
0: list awolowo temi gangan ni number 28 mori 0 kini mori 0 keji Mr. Wolowo, Mori Zero Keta. Mr. Wulowo en e paro fun yin laarin emi ati yin mori 1000 naira the charge card ni number 28.
4: Thank you,
0: you're welcome, sir. Congratulations. Yes, sir. To ikanu 1000 naira wa ti lo langu bi ibe yen oku 7. So she len to ma mu 1000 yen lale 0916893 1000, 0915333 4893, tabi 0911333 8 93. Hello.
5: Hello. What's the day to nine by 3 FM?
0: Nibe Gogolewa.
5: Karim Ibrahim Latamuloku.
0: Karim Ibrahim Temi Gogon.
5: Eka Lesa.
0: Eka Lesa.
5: Eka.
0: Bo ni Bogwa Muloko Lale.
5: Alafia Lawa.
0: Shamuloko Loko Dada.
5: Veni sa.
0: Oh yeah now, Mr. Karim Temi Gogon. Onja wo le badun bate kere.
5: Amala new.
0: Amala.
5: Ben.
0: Eh, Shamala tutu ni ti na abi eni Amala.
5: Amala.
0: Amala to gbona. Hello?
5: Amala gbona ati weju.
0: Amala gbona ati weju. Nisin e si jamala na o.
5: Ben.
0: Se si fo famala na nisin.
5: Mo si like.
0: I si like here. Oda. Oya na, oya Mr. Karim. Number wo le fe check out. Mi gbo.
5: 5 and 5.
0: Accountant ni fun ni recharge card di 200 so lo.
5: Yes.
0: Accountant ni 250.
5: Yes.
0: Accountant ni 300.
5: Yes.
0: Accountant ni 350 final offer.
5: Yes.
0: Kin shi.
5: Eh.
0: I should. Kishi.
5: Wow. What did you do?
0: You're not paying attention. Kishi, what 350 wa?
5: Wow.
0: But on a serious note, on a serious note, actually, 1000 naira meji. Actually, meji.
5: 350 wa.
0: At the 800, actually, 800 be made on here. You're not she one le.
5: M-O-M-O-T-V-C-C-O.
0: I should look the check, eh? Mr. Karim, 350, number 55, language, Bibe, yeah. She is on to one, number 55, for you.
5: Yes, sir.
0: The charge card, the 1000 naira, the one, number 55.
5: Allah.
0: If you're ready for me, I am ready for you. Wells Radio 89.3 FM, 2 million plus. Sugar ja, kima sawa da, kima chere. Ola ola ola yina niyo. 0916893 1000, 0915333 4893. Tabi 0911333 8 93. Hello. Eti wale eh o ti re. Awa ko lori o ipe mi lori o. Eje wa gbele tori. Hello.
6: Ready is 9.3 FM.
0: Eyin le re call oni call. Oruko yin ati je ti pe.
6: Zainab lati Imeji.
0: Aunty Zainab bute mi gogan.
6: Adele.
0: Aunty Zainab bute gbogbo sekere mi fun yin lale. Eyin nikan le ni. Bawo ni Yemetu lale? Se ye metun babu.
6: Oh
0: yeah now, Aunty Zainab won je o le gbadun gba te kere.
6: Good morning, mo le she like.
0: Eh, she like. Straight to the point. Oh yeah now, number we le fe check out.
6: Number 15,
0: 1 and 5. So she wa. Number 15 she wa, 1 and 5. Accountant ni fun ni recharge card di 200. So lo. 200 naira, ko lo.
6: No.
0: Accountant ni 250.
6: 350.
0: 250. Hold on. Accountant ni final offer 300.
6: Oh. I put it 500.
0: Accountant o gbọ kankan o ti lo earpiece bayi o.
6: Oyo leti.
0: se ki si
6: e si
0: ati se na e ro dada o
6: e si
0: e ma fi slow motion so se se ki si anti ze na en to pe ton sinsin on ti kokon ni ki si won wa ni ki muwa muwa fun won ni nkan ti mo muwa sugbon gba ti muwa ye kan to wa nbe wo ton ni ki kokon si o je 1000 naira mo ko ni motivate yin ni o kini final answer yin everybody to wa be re re ni anti ze na bu oh yeah, 300. Abi kin si 300. At is a knob. 300. Fast is a knob. Lagwe bi ben ye. Ngba ti mo wa si number 15. At is a knob. Mo de motivate yin to. Ngba ti mo si number 15. Mo ri recharge card. I try again ni number 15.
6: Yo. Motivation.
0: Mo se motivation mi. To. Now, why no they like? Now, why no they like to the motivate people be that yo? What's yo? Let's you people to motivate. You want to say motivation? No problem. Timba wa decide pe me motivate ya wey yama. Hello.
7: Where's your 9.3 FM?
0: Nibe gogon le wa. Oru konya ati tete pe.
7: Mimi lati
0: anpata. Ah, ati fun mi te mi gogon.
7: Yes, I do.
0: Bobo shekere mi fun yila le. Anti fun mi se ri flows yen anti fun mi sekere mi fun yin don't leave me oh yeah now onje wo le gbadun gba te kere
7: rice
0: straight to the point and ati coconut rice yo ati jollof rice yo
7: anything
0: rice nisin nkan e si nje rice
7: then
0: sati re nti o ki nje rice oh yeah now oh yeah anti fun mi number wo le fe check out
7: 7
0: ni ti ro wo te je ni ati ko ti dodo ti yin o ma dodo ti yin oya now number 7 abi accountant ni fun ni recharge card 200 so lo
7: esun
0: ki si e be ma treti accountant pelu confidence 250
7: esun
0: ati fun mi 300
7: Ejaun,
0: and for me, final fall, I told the accountant, 350. Checking motivate, yeah, you know. Abe, ni more motivation.
7: Me,
0: say motivation, I'm not motivating. Ah, hey, I went young co-motivation, mi kere sa. Hey, ni
7: motivate,
0: I should do the shakere.
7: Louis.
0: And for me, try again. Timo, kowa, okpa, a bit, be 92.
7: Wa abi
0: eba anshi jari ma change mind ki mu 350 wa
7: ara eba anshi
0: ki nshi ni
7: eh
0: ashi lu di shekere
7: Louis
0: ati fun mi temi gogon
7: tadele
0: mo ti gbiyanju mo ti se won mo le se ipe yen re ati fun mi nigba ti mo si number 7 mo ri recharge card 400 naira ni number 7 o bo te je pe pe yen ti re e je wen to wa bi papapa hello
6: west radio it number 3 FM
0: ni be gogon le wa oruko yen ti te tin pe
6: fatima yusuf lati ni
0: gan ah ma mi fatima temi gogon
6: e ku eto
0: yes ma e ka le ma
6: e ka le kwataro
0: bo ni omi yale
6: wa
0: united state of omi yale
6: agbara ya sob
0: kagbara mo ti ya sob bai kagbara disu
6: o komo ya sob
0: o komo ya sob o ya ma ni fatima o nje wo le gbadun gba tekere o se se ke si ma je o
6: e ba te ari e ba mu fe je lati be na ni di se mi like
0: eh mo ni ele o nje te feran ni mo so te feran gba tekere
6: ti mo fe ti ma je wa e wa
0: ni
6: ewa
0: igba te kini yen fe wa sere
6: ah kin ti e kan koko bugari si ti bi je bread ta fe ko
0: excellent anything ke gba yen sha ti gba ni center of excellence
6: ah kosa ewa ni sa
0: ni si se sin je wa
6: ah mo ja
0: lo ba ton o ya number wo le fe check out ma mi
8: number 9.
0: Number 9, Shoshiwa, Owa. Number 9, accountant, ni fun 200, Sholo.
8: Ah, kolo.
0: Accountant, ni 250.
8: Yesi, yesi.
0: Accountant, ni 300, final offer.
8: Yesi, yesi.
0: Ma, mi Fatima, accountant, ni 350.
8: Ah, kufu genji, ejo, mi akadu.
0: Kileko. Accountant, ni 350. Otu ba yi susoke.
8: $350
0: ni final offer.
8: Emuwa.
0: Ero dada, okay, muwa.
8: Emuwa, come on, da visi jo ni.
0: Ewa gwa ma mi Fatima.
8: Na?
0: Asi ni 1000 naira mefa.
8: Ah, na se sanjo ni na no ta agba
0: kankan. Ah, ojo oni ni, ojo oto tun leleyi.
8: Emu 350 na wa, emu sinja baba nbe ka mu 350 na.
0: Ma mi Fatima, o ma du mi gan ti 1000 yen ba koja yen be yen o. Oda, 800 na si wa nle o.
8: Kama di pe ato ni, se de ba mo te fun mi.
0: E lo bi re pe igba network o da o.
8: E wa mu wa, e mu wa.
0: Ki mu 350 wa?
8: E mu wa.
0: Asilu di sekere. Ah, 800, 1000, 1000, 800, 800, 1000. Emi ko, into wa le yin number yen ni. Sugbon ah mo won n da mi lara.
8: Asu e mo wa, e mo wa be, e mo wa be.
0: Asilu di sekere.
8: Hello.
0: 350 fun ma mi Fatima. Nigba ti mo si number 9, ma mi Fatima mo ri recharge card 100 naira ni number 9.
8: Ah,
0: yes, ma.
8: And you want to see your local? Yes, I'm going to do
0: Hey, mama. I'm your law. Thanks for calling. Yes, ma. Actually, baby, because you can't tell my lolly. 0916 gbogbo ojo opo meteta yen lo ndu tololo tololo amo eti o gbeji o da eti o gbeta gan ngba ti se superman. Hello, nibe gangan le wa oruko yin ati tesi pe ah Mr. Jadi Kende temi gangan gbogbo sekere mi fun yin bo ni gbogbo Tony Potty fell, Busta, loud you. Oh, yeah, man, yeah, Daddy, get it because only all the family you got a kid. Ekuru. Ah, Ekuru, you're coming near, calling you, Abby. Chai. Chess, you mind, Jack, couldn't sing. Chess, you like it. Lo batan. Lo batan. O ya number we never check out. Number 8. Accountant ni fun yin ni recharge card di 200 so lo.
9: Kulo.
0: Accountant ni 250.
9: O le bi fun
0: 300. Oda accountant ni 350 final offer.
9: Yo pagde.
0: Final offer ni 350. Ki mu wa?
9: Iya ti agba.
0: Iya ti dia. Iya ni ke gba. Oda e gboro si ya lenu 350 fun ba mi ajadi ke je temi gangan. Nigba ti mo si number 8 try again lo wa nbe o. Aha, to. Thanks for calling. Ah, ewo, owo mi ki n tun gbe pe kan si amọ ojo ojo ti lo. Ipe kan si amọ time mo ti lo. Eje wa mo lo le anti odun ti n pe mi. O pa pataki lo gbogbo awa ta pe patapata awa ta raye wole e mo binu. Elomi ti n try call awon lati bi osu merin bayi sin ko raye wole. Wa de se n try ife de ni si wa. Ki lo wa be. Ewo ma de mi lomo prince and princess lati amuloko. Sam Adelere loruko temi yo padi on radio. Ope pataki lowo alase oludari ati oludasile ikori World Radio 89.3 FM. Aji iriri. Evangelist Mrs. Lillian Bademosi. Ma mi temi gongon. tí wọ́n ní sadílérè máa jó lọ adéyọba. Lórúkọ general manager ti wa gangan Ayo Emmanuel Ojo, fine boy fine boy, gẹ́gẹ́ bó ṣe mọ́ pẹ̀ lórí ètò. Ó yá àǹtí ọdún ní tó èyí tí mo sọ ti tó àǹtí ọdún ní mọ́ bọ̀. Sam Adelere lórúkọ tèmi, but remember you can simply and always call me Sadelere. Títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run, ìgbàgbọ́ ò ní ṣe mí kò ní ṣẹ̀yìn náà o. Bye for now.

0: sekere ma de omo
1: awon agba kan won bo won pe o sa te eyan ba nse de eyan ba tin lomo kuro ni die o so un se ta ti parunu o tun mo si pe nte eyan ba ra wole te eyan ba nse to je wi pe awon mo jese to sese ndagba bo to je mo wa wo ko se pe o ya bayi lati se bo tin se nu dile ware bo tin se nu ran ware te wa nle won seyin pe mo wo soyin nigba te eyan ba dagba dagba de eyan re bi agbare se mo po mo kekiri ana nbo wa dagba o wa ku bo mo kekiri ana to dagba nbi o ti se moju to nigba to je pa koko to jo foju si won le kuro nbe ni won fowo ro eyin pe ehn ke sin to le wo won se pe omo to ba so lenu o sapo ya ko kemi ati yin ka mo ba so apo ya wa ko eyin yo in da ti fe mo gbagbe lori oro ran wa lori oro ibi wa lori oro isedale wa lori oro eya wa on la mo nbe yewo lori eto ti wa lasa ewo a tu se kini o ba ti mo se ti o se do te gbagbo to kan se.

0: ajá mo ni da
1: o ti da senu ase ti gan olodumare se ti fo nte dan oni ase edumare lenu mi o ase edumare lenu mi eyi ti n ba wi lodumare o gba ase edumare lenu mi eyin gbogbo wa lala se lahan lori ahan wa bayi ase nbe nbe olodumare so fun wa o pe mo de eran ko lo bo ti wo mi mo da won ewe ko ewe be mo wa fe yin se iseda lati ma joba lori won eyin o ase eledumare ni bo ba eledumare to fun wa lase debi to be ke to je pe awon tin rin nle o ba wo wa le gbese a se to te won pa ase kan na ni ebe le ti mo pe ase eledumare nbe lenu ko wa wa lale to ni ona meji ni ngoya lale yi a soro nipa oriki nile yoruba oriki ti je bo ti ni kimi atawon oriki to je wi pe awon eyan ti e fe lo mo to je pe gbogbo wa ni o se lasiko ta wa yi oro lajo ati igbalode o ti wa ja mo so awon omo wa loruko risirisi ta ati e fe menu boriki ta nlo nile ti ati ahen o ki yoruba ti wa de to je ku won a pe a ta ni o so mo ba emi ko o ko arugbo ni o boya ka pe nitori ipoko wa nu wo mo tumo re o ni ati ru be sugbon lale yi a menu ba won oriki kokan tojo ojo yi ti o ba ko wa papamora enyo ti akoko to ba gba wa laaye a menu ba won oriki kokan sugbon ko to de pa menu boriki eja koko mele yi won ni osika o ta fasoke oyidobori e mo bo ba yo ba re to hun wo to si ka ba ta fasoke bo ba yidobori bo ba yo re to hun wo se wa mo pe eni so ko soja yo didana ko tabara ade eni be eyan ba so ko soja bayi o didana ko tabara ade eni itan kan mo mu wa lale yi ko to de pe menu bori ki hun papapa ita ti mo se mu wa lale yi eja fe yi se kogbon ka fe kogbon lori oro ati owe mejeje ti mo mu yi osika to tafo oke to yi budo bori se mo bo baba yi o ri to hun wo ati eni to so ko soja o ri dana ko tabara ali eni mo n bo na

ni wipe eje ara re kankan o gbodo kan lowo sugbon ba ma ti sesu ola won eni omo olomo taran se de toru toru won mu epon tomo ohun won o gbele lo ti ese awon pari ise re ti o ese sugbon la koko gba to wa je wipe omo re gangan ni won gbe ti o si mo won fi se pari ise ti won se won si gbe epon re won gbele lo bo ti gbe epon ohun bi gbogbo ntan se fun bo se do fo bi gbogbo e se baje mo laare o lo ba da lagana bo ti deni to da lagana to faso ya mo ra re lohun ti se wonran wonran ni se n ka boroboro be ni pariwo pe won na hun ara ni hun won jewo e dako e to hun le bo ti da lagana to si jawo nu oja re o to je pe o se n ka lati ilu kan bọọlu bomi ti si n daruko gbogbo awon ọmọ ọlọmọ to ti lo to ti fi sise laabi re titi to fi wa de wipe ọmọ re gangan funra re lo pada fi sase kẹyin ti olodumare si fi mu ni gan tọlọrun olodumare si fi mu bayi pe ẹyin akoko se laabi re ti to ge ona se pe baba so ko soja o se se ko bara ile eni o e mo pe be eyan ba wu wa la bi ngba mi to pe en ko si nkan kan ko se eyan mi nbe boya won fi osipo kan abi inu ibi kan na fi osadari nbe to wo pe en ko si nkan to kan mi o asiko ti mo wa nbe won se temi lo temi mo gba e o le lo ti e mo gba nto to sugbọn so ranti pe o lawon molebi to je wipe oruko won na lejo nje ti won si mo lo oruko re topa ti won mo to mo won pe a se bi eyan lagbaja niyin e ti se ko se bayi daada yato si nyu awon omo to fi le nko se mo pe ko seni ti o je gbogbo nkan tan ti o tun wa di pe yo tun gbe rorun ile aye yi na lati ba gbogbo e nibe na la si fi si lo o awon elomi a pe o ya je ku ni o ya je rorun ni ije egbe ni to joye rorun ri be eyan ba ti waja to ti file saso bora bayi ni ketekete ku isopin ohun owo mi o to ma fi gongo fa wadu wadu wadu gbogbo aye yi eyan je mo ko gbogbo e mora emi nikan ni jogun o jogbon eja ronu se pe be eyan ba ta fa soke tori ba yi dobori be oba yo ba ri eyan olodumare nwo be eyan ba si soko soja to ni o ni bara ile re ijo o mo boya ya ara ile re gangan sese mura o fe kori oja lo raja ni eyin ririn oyun na ni o ti ta bara ile eyan abi ko ta be ni tara ile eyan mo en lawon agbalagba ile yo ba fi mo nke tantan fa awon eyan pe mo se ka e mo si dale ore iwa buburu oye omoluabi omoluabi ki itaje sile omoluabi ki depo adari ko wa mo daye famile te ntuto pe mo ti debe tan to ba wu mi ni se

0: Atoke na nbe omo ta to ta sike. Asabi. Ariike. Asake. Ajoke. Adike. Ayoka. Anike. Amake. Amake. Akanke. Adoni. Adoni. Abefe. Abefe. Abe lati ke ni abeke. Adu lati ke aduke. Agbeke. Agbeke. Alake. Alamu. Aremu. Adigun. Adisa. Lorisirisi ba on la won orike oko to wa nle Yoruba to je pe ba won baba nla wa won ya wa agbalagba bi won ba fe ki omo ti won ba koko bere si mu lati bi orike oruko omo ohun to pe pele o nle o ba le mi oko mi olowo ori mi ile akanji mi akanji edu omo re sa omo kini kan omo kini kan omo gbangba li agbangba ti won doriki ibole pe ti won wa mu won wa mu lati oriki oruko omo ohun won topase re moriki idile re be ni won tu wa mu lo oriki ran re won wa tun wa mu oriki ilu re o kare ori ni o kanke omo olokun esin omo elerin esin omo iloko omo ara re sa o kare ba le mi o ori ni o kanke omo gbangbo ori keke ngba won ba dorike ibole o di dana kori omo na wu lori re gan omo ti ori re o ba wu gan inu ri o mo dun ni ohun ti won e ma gbe oriki yi yo ba mo fun omo loriki o si je wi pe awon oriki yi won ni itumo ewa nbe ninu e e kan se pe won kan sa dede fun omo eyin o ti wo pe omo ti mo bi yi mo fe kan mo ba mi sa ke ni e wo ta wa fe kan mo sa oke asake na la sa oke ni e ti ke ti ge ni won e mo sa oke e mo fe kan mo ba mi yan si fi fe ni kan mo yan fe ki won yan lati fe e pe omo la fe o ne kan mo yan bo ni won fe e ayan fe nu be na la kan fe
1: mi le ko e bi won pe ta lo ni abada butu gogo mi ko mi e bi won pe ta lo ni ala
0: awon orisirisi oruko to je wi pe o ni ewa ide titi e to si lohun iwori won mu yan gan ti e loto
1: balubu babodo kodo ije samodu o
0: sugbon la koko ta wa yi aye ti da ye olaju pelu pelu e na ko je ko wa fowo ro asa ti aseyin won ni na ni na ni na ni ohun anila na ni
1: panoda omele ni ate ko omele
0: won kan ti e pe be bo mu ti ma mu ko gbona
1: ewele ije ja ni ti to lo to lu e du e won ni ti pe
0: e mo se igbo o mo pe n te won e bo mu wa o da o mo se pe olaju o da n ti mo wa n gbiyanju ati so re o ni wipe e mo ja tara wa lopo e mo ja fowo ro asa ti se wa e mo ja fowo ro danu e ja gbe tiwa na laruge e mo ja gbe asa lasa gaju asa ti wa lo ohun ibi wa re ohun se mbaye ohun iran wa re itopase orirun wa re itopase ya wa nibi ati se wa ohun tan mo wa si re nigba won ba toka se ohun apese omo Yoruba lo pera re omo Yoruba mi nigba e ba nba soro le ba gbogolohun enu re e pe a le wo se pera re lomo Yoruba bayi e mo se mi gbon o de ni kankan le bi o nitori e na le to ise wa lati je wi pe awa to ba je wi pe Yoruba wa boya lona kan bo mi bo ti gba bi bo ti ri o ja bi wi pe asa ohun go ti e fe ye wa ma kan sa mo pon bi wa nu e ni e nitori e na ni ti wa la sa se wa lo bi je wi pe nton bi wa nu e yi ti o ye wa ta kan sa nse tori pa won obi wa bi wa nu e e ko le ba mo e wa ta dun to wa nu ede yoruba o ne ti wa la ta se wa mo fe mo mo nkan kan daju la sale toni asa yoruba e sasa yepere e se nta le fowo ro seyin ta ba ni asoro nipa e wa ede ke yan fede ko fi soro ko fi ko dan ede ko dan moran moran ko wa fi sagbe kale ede ko tun wa fi pon oro le bi yo baba sagbe kale wa ede lona aponle ori eni ti won fi pon le won a si mo wu baba tun wa gbe le lona ode keji na oni ton ku amoju ba ni se wa ri ka soro nipa ede yoruba o dun pupo ka ba wa ni a menu ba sa ba tin sara loge nle yoruba ta mura o ba jo mo be ni to fon siru ati buba re pelu gele re lori ile keyun ati segi ti gbogbo nkan alari lo fi fon sara ni
1: lagbe ede ire lohun lo lo ba mokoda
0: ara to ba wo to fi da o wa rara mu ti iro bele nja ora le oju abosun lokun ni se mo pa ati soro npa asara asa isera loge nle yoruba oge sise ati soro npa re ninu re na lati mu ti iro ate fun e ti ranti amu osun na e ti ranti baun ara finfin e ti ranti ninu oge sise nle yoruba ta ati soro npa re lori eto yi ko ba se so mokunrin na ni agbada nbe eyin be ba n sakesi pupo nu gba po gba be eyan ba fe se igbeyawo bo ba ti fon sagbada bayi te o je pe ni ba gbe o mo gbe bo ba ile jade ba ile ti ri pe a oduro tan o ba olodumare ba se ba se to je ni ti fila go bi re a mo se dede ori re o je pe bo ba ti le fi ori ba regi ni o se le si mo wo loke wo latoke dele ba e pe bibi pon do ma so yi asayo ba dun pupo baba wa soro npa ka sapole eni ka kini ka so yaya yo ba lapole eni be na ti pe bo mo be ba ji laaro yo forunkun ese re mejeje kunle fun ya ti baba to bi lomo tori pe le bayi lati keso rode omo to ba ti bere si sapole awon obi lati le ko le buru buru fun lati mo le pon agbalagba le nta omo to ba je pe ile lo ti gbe ko igbo ba deta e ko ohun yo farahan lara re pe bayi lati mo nse nle wa we yaju sagbalagba
1: bo merin a bere bo merin a kule
0: lara asale yoruba ni yoruba tapa won tabuku won tapa si pe ki omode ko bere si ri agba fin e ko omode wa pe mo mi e si a joko wa nte wa se pete kale aiso be nle yoruba opo omode to ba ri agba fin ni e mo je wi o ti ya won to ye baun onile yoruba oni ba ati mo sagbe kale oro eyan ba joko to fi kale si ti o mo joko ohun ju eyan o so fun ni papa julo bo ba jo beren to o mo joko jo awon agbalagba pe patan mo abi e fa so latan bo mo ba si so be fun o won gbiyanju ati salaye fun o pe ko fa so ko fi bora daada ehun o ni lamole gba awon eya ara obin kan wa to je pe nle yoruba tapole won e so ẹwọn ọkàn ní lámọlẹ gbà torí pé yoruba gbàgbọ wípé àpọnlé ni nǹkan nílò àpọnlé báyìí lára ń fẹ yoruba pé ìyàmọ po ó ní ẹyà ara obìnrin kan tí yoruba ń pè ní ìyàmọ po
1: ọmọ adúrúmọsùn pẹ̀lú ìyẹjẹ ọmọ aládìyẹ ogogo mo
0: to je wi pe tan ba ti so pe iya mo po gan ni won e saba so gan o loju akoko ti won le so tori ke kan se nte eyan kan sa dede legbe iya mo po iya mo koro ba je moro won a pe iya mo po won da oro n pe ni sugbon lasiko ta wa yi awon mo de sin a pe bi kan wa ti ri le mi o se so bolo n se da mi nu o oje se pele pele iwo na ma lo je.

wo je mo fele se lo lasale toni o je mo se ri le nbi abade e ka fada gba eto ro se bi ase ibi agbede yi lale toni enyo e wo oniyan se wo lo be se o be yin te si wa nbe on e duro ti ta fi pari eto lale toni mo kiyin o e ku suru e seun te wa nbe nitori ti wa eti te fin gbo wa ko eti te fin gbo wa ko ni di o oyun te si fin wo wa ko ni fo lase ledo mare e ni de tan wole o lase olodumare enyo eni ba ti di tan wole oju ti rele dinu o gba awon to si wa na po baun lowo ta wa yi olodumare o da wole yin eh to je pe iwosan to peye latodi orun wa yo si to yin wa ti se yanu ise egbala o si waye lori ko wa yin lase ledumare o yo olohun adekoke ele oko ti mo nje ti wa lasa nle to de se se potan yi ikani kanga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM. Una no, letting be a monk back, beo. Be, yamba so kwa ya. O se si o para le new.

ajo ma pa won o to si tun ni kiri ma pa won o o ti dabi loju ebi ni opolu wa e o si sa si sa.